me ai he maman tu koi mo ui koi a ma ta pi de ko si to mo fo ma lo kya to pe ti mo fo ke te ka nga we a re de ti o ki su ta po ki mai ko ka nga wa koi ka nga we fa mo fo to ka mo re i he de a ka ko e ma u ko re ka i di mi ho la u ma re ma ni e be fa fa re i nga nga we a re ti o pe mo fa re ni fa ma lu ma wa i ko la u ma re ma ni Pocket of Kaya Tonga Tokyo, and I don't know my dear, yeah. If I talk with Pina, Fatah, my daughter, my best, my fellow, my old cousin, my baby, yes, he's so kind. Because I keep my offer to have the most, you know, my money, you need. For he, how far I think my daughter, I

Ia, maruna o si lawe peki mua ka te utu tānoa pika hea honi. Ko whamatawa te wita ki he, o si koe taulahi honno ua, pia, lanau sio he tā mea, tā ki tā e kau sotia Amerika. Pia nau, kore ke nau wala ki tā, mea koe apaka ke lawa foki o anka nau tolu. Ka nau hanga peo whakau kau, he nai ngai fukapapolo tapa whaa ia, la lahi e kau mea. E kau Amerika, pia nau whakau kau te nau lawa peo whau mea rea e. Pia koe, whamatawa te witana e pehe. Na e, o mai ngai ngesi kapapolo koe ni, pa nau o, o aiho no kau, tui mwen nai loni ki ai, pia nau ilo kfilo ono e, ai, ai kita o fai fai ia o lava o maui ai ai ongo le rei bia me u me alea koen fau me hinge skapa pulu go eka o Amerika paka pehe te vita ko uraki fua fua ta mea rea eni i tonga ai aha kulupu ne aha lau kau ta mea ko e mau me hinge skapa pulu koen eka o Amerika. Pea, whamatala wa te evita, na uo ia o pāue na uhiwa, pea na utā aki e na uahi mea rea. Au he taimi ku osi mai, me hea koho na u taukete ko maafu. Koe tamaina if mea if ia. Haurewa maafu ia, o introduce mai ai tā nota koe ni koe ufasi maasi koe ni koe a atere koe he ahko ia. Pea na uo rewa e o o kore ki ngai whare whaiwa, ko te nko iana ki i whakalongolongo pe whaiwa, hele ui lai tonga. O na o eo tā me a ui ui kaka i ai, a ki ngai maasi ko ni koe a maafu koe moe, koe na ukau tama na iako. O au ki taimi, ko sio e kau manako hiwa, kau manako tā me a i tonga i hi fwoi fwounga koe. O na o rewa o, o na u, pa ulewa e nau ngahi me area tatau, me ngahi kapapulu pe, fo poto poto ia. Ka pe te evita, koe mahuinga koe e nau hanga koe o kamatai koe e tā mea i tonga. He nai teke kia ha me area ia ki ngāwe aki ha kau hiwa i taim koe ia koe nau tolu na nau kua kamata. Pea, kai poke ngatai, koe ki i au loto koe ni o e fungasia aluhi foa i ki he tawhaki koe ni o area motua. Asi mai mea e kau hiwa le rei, pia mo e kau tā mea rea le rei. Ne hoko mai ki tau koe ki mui ko talo la kepa ia, pia mo e manure ongo. Ku osi hawe ai mea rea muri ia ki toma. Pe te evitana na uo whātau mai mihe wharekolo e kau siu e mente ringi koe wā ringi mo mea hokot ki ai. O tō lahi na u kau tā mea pea nai lere mai ia he ngahi tau lahi. Kau mai mea ia a mesi pani koe kau tama mi hapaina na unofu kolomotu ape koe kau tama mi wakuho ko tau, pia mo matu ugo mo tau te hina. Pia, ia koe tau mua mahalo a mausa ke tala noa ki he tupu koe a musika i he auloto koe ni oi kolo. O au mai po ke taimi oi hiwa tunga fasi, kamata po ke tu iwa ia ai. Ai liliu koe a hiwa whapalangi pia ne toi whau mo u wha i walu pa mo u hiwa tunga pasi o tupu ai mo e kautare niti i he whau tunga pasi kawa alipate tupo niua ai a koe toko lahi au pita kaupunake feitu u ka koe utui mahalo koe whaiki ki e toki a watu ki a mui

0: ki ha e au atu koni ki sopu ki a Mariu Sereti pe mo kau tā mea kehe pe he kolo o ku koe ku manatu e ni koe ke ku talanoa pe mo e tōtaha tā mea a koe ni ko ko te evita e a hono tāo ke te ko tatu pe a mō maafu a tatu a koe kau kamata a ia pe a koe toki au me koe ki whakalakala ka whoki kūmai nga rea muri o o nau lawa whakatau ai e nau mente ringi ko e nau wā ringi mo e ko te vita na hiki me he tā geskapa ko ni kapulu o tā wā ringi. Pea ko tui maro karaile ko ki kini kini mai ia me he whaamu ko e na mausa ko ki he ki whai tā no he aho ni.
1: Malo, malo a bito de toke tā ko e mea whakafia fia poki e tau whanongo. Nei ai peka kai e kolo, eh? Nana u wala ki he ngahi mea rea pehe. Pea kou lawei foki mau kaunga atu foki pa mo e mo maafu pa mo tatu mo te vita. Pea koe moni au pito au pito. Ka ihe taimi ta tau pe, e fa more more peto ke ta koe ki ai de pe kou lawei pe au ke toka ngai pe e koe e tau ngahi kui koe. Ange ko sai a rea motu a. Oye. Oye, koe, ke tahaia kaupuna, ke peana e toi ala foki na autoria ki he, me ais palasa, eh? Aini o ia ia timu ki, e kautama ko ia, aia ko ki matu o tu ange foki. Kai tō, mai foka te evita e momea, mo tau na ola momea, i he ala koe na ki he, ki he vāringi. O ku tō wa saia ia e toke tā, pia mo taimani fotu, eh? Koe kautama ia, pia mo tui wakano o kiu, hange koe o kukurawe pia o ke toka ngā ipe ai kaupunake o e kolo, pia hange ko sares mano a havea. Ai toko atu koe tau tangata ki mua. Kai hoko mai koe na ke taimi o ke whamatala, ko whamalo la tu au he ki pōtala noa pa mo e tau tamai koe ia ko te evita. E koe toko mai koe ki mui ai, ai ako me si au na toko nau mo freti, eh? Fretsi fōu, Fret pāu, eh? Nau nana o hake nau tōruia o mei mei ma o hake pea a tālo ia mai kautama ko ia. O nau mai koe o teke teke mai ai mea. Ka koku mana tu ia ku ia. Koe whanofoko e taimi koe tau ke ike hake se asu ke toka ngai pe koe. Koe te lere holope he lalo mango mo mea i apiku te fano mai pegita ke mea i fiko e ae tangata. Asa ia, eh? Tako ne ngahi, ngahi whau hiwa ia mo mea. O ku mea pe ia i o whai aki e mea i fi. Pea toi ala pe nau tolua ki he mea rea. Ko tahaina ngai whakamatala mahu inga au pito ku ke o mai. Ke tau si o ke o kulahi pe pa moe kakai ia. Oi koro o kui ai pa moe na unga hi whau mahu inga au pito. E koe, ange koe tala noa koe ke manu lia ongoe waha a koro. Koe kau tā mai ni nā nau mei mei ka mata mai nau tōru, eh? Ai, kakai koe ni. Pe to ki mui mai, ko mana tu i pe, o mo whai wa au pito kau tau te hina koe na, a whanau a niu palavu. A fui toko tōru tangata, koe e fia fipe unau tau tau tuange, hanga me fo ke lalo mango, eh? Koe tamai ki tāmea au pito pa pehepe ki he o kuea i moe konga i tamai koe na ngai tungane o Felissimo mea e whanau a tawari i na ukau mai i e ala ki he mea koe ia ka kua whafie fia ai foki mai ai mana tu e toke tā ki he ngai mea pehe pa koe mea whafie fia ki tau whanongo e koe kolo o kia i peho no kakai na e peho no kakai na nau i he tawhaaki whakamusika e koe tui pe mahalo glave kia i ho tohi o kia ki konga ai o koe fie fia lahi i he ngai tāpua ki pehe ka koe ai peho koe inga ke tau hanga peho manatua o manatu ia ia he taimi ko ia ai fahinga tupu hake i he ngahi whau hange ko tuponi wā aripate pea pai mai ai pia o ke ne whanau o nau hoko atu e ai musika o kagebe ai kautama ko ia pa mo mo saia mo fraholholo i fai pe na manako ke e ala ke ngahi me area pe a mai befo ke konga mai ki mui au pito pe a hu mai a niu me tolu ko ni ai ai foha saia si sitaha o nehanga o o faka hoko le rei ai ngahi mea ifi o whika waki pia mo hiwa lahi koe a kolomotu. Ae na nau o mai ai e toke tā o whai e kumpaanga koe ke whaka le rei e mea ifi ai kolo, e?
0: Koi.
1: E koe, koe ngahi manatu me rie, o kui ai pepa mo e kakai lahi ko hange ko o lave, o kui ai pe kakai toko lahi a o kutoe ke whai ke a lave, na e toki i ki mui mai pe foki ai kautama koe ni koe i huolanga ka koe kau koe mātua ai ki mua na mauhake ai e talo mo mea ai manure o ngō maha koe tā mea tu huoloa ia ai koro kou lawe i pe ko uhi ngā pe ke tau sio holo pe, utolahi pe tau ngahi tamai, mo tau ngahi kui i kolomotua nanau tare niti aki, ai ngahi mea rea keke, he? Kwa nge kou lawe ke nge eskapa pulu, koe mea mahu i ngā pito ia. Koe kou fokat beo ka koe, toke tā koe mea kehe pe kei, toki hua tu pea nai e ki whanongonongo utokanga mai kia pa mausa,
0: io
1: e komia ke hepe ia kai o mawinga na ia ke o ku fanongo pe ku ki folau u fanongo mai pe mi amerika to ke ta ke mi mawinga na ke lave ke afrika waki pa moe o pusi aki e lotu i kolomotua ono fokotu e lotu o komia mawinga ia ku la eta la noa mai ki ai o ku ho vare ka kai to lahi ia e mena ke lave ki ai ko ia, pe whaumre mora tupe he tato e foki ki ai, kaku mahu inga. Mahu inga e ke ilo i a kau whaife kaula lahi o e aho ko ia, ko tāna, ko eongo tahisi, whaumre mora tupe he ku ki foki atu ki ai, kaku nau mongo i me Amerika, whanongo mai, me a whawhia fia la.
0: Ko ia.
1: O tāna ki mai he ko mala e o wia. E ke tātāna ki mai e ngahi ngā oe koea. Pa o kusai o e fufuui. O e fufuui. O lai me pe ke te pire. Mea pea e kautama koe ni he kuia i pe mo e kautama ia. I tonga. Ka heika ki te hanga taha ia. Ka holo ki mā kao mo tofua ke tānua ke sia ko vei o ngoe ka mata lotu. I kai. Heika ki lava tānu. Ka koe ngahi mea ia ko sio ai. Mahu inga o pito toke tā. O lave mai au ki tawhako, ia koe ni ku o lave mai ki tawhako ni o musika, pe au tau siwa tau tolu ki ai, kua ipa mo e kau tangata ia o e kolo, e? Kwa ki ngata pihe na wala ke ngahi mea rea ka na hoko ke kau puna ke lala, pai mai pe kuhange koe ni wau mai ki konga mai ki mui, whanawa amanaki, koe whanawa saresi, mano havea, kuna u toi hoko peko kaupuna ke lalahi, e? Kaupokia.
0: Koe koe mawinga poki asko e tareniti e kolo. E ku mau e tareniti e kautame area taitu ngafas. Toi aruake ki he taitu ngafas. Toi hoko mai me kaupuna ke. Koe o hea kenga koe tu iwa e o kawasa e area motua. Pea koe family musika e tāna e toki peki ato e kevita fifita. Koe whai hi walahi a kolomotua ki mui ni mai. Ku hango e lau, o ku mohu e kolo i musika. Pea koe akenga wha mui mui taha e ni e whea wini koe sopo tāwha. Koe ka uhiwa mei sopo. Pea ku koe ki ngata pia nau tolu. Koe whana uhiwa ki mui. Koe hangata o whamatala koe nga niu mei tōru mwe tōu mai koe ia. Koe takala whatuna e toi pūnake pe koko koe ia.
1: Oia,
0: o kalafati. Pake mita he nau ko, ko tawa kolomatangi nai, kau ihe kau puna kerelei, wha ulakalaka, ma nau wha haka ulakalaka e koro. O ngakai ke manatui hana o mai ha taha meitua ke hao wha ha hiwa, pia mo ha faiwa i kolomatua, koe fai pe he, he kakai tonu pe o koro e. Koe, koe mea mau inga taha nau manatui koe, koe a umeko ke, ke tamea uhila. Nā e lahi amutu u tamea uhila i, i kolomatua. Pena e fai taimi nau ki toa tau i ai ki he vaihala ko ia. Koe tamea ko te mitaha foka. Koe tamea e whana alu tu i. Nā nau i loa au tau pita tamea rea.
1: Ia.
0: Koe kotoi ko me longa longa ko lope te hapoka mo nau kau tāmea, eh? Ko te veri vete mo nau kau tāmea, eh?
1: Oia, oia. Upana wa sinsa whakalata.
0: Io, me longa longa oia, kapetā.
1: Oia.
0: Ko e, o whawhiwhia ma ve, ai manatu ki, ki klasiko ia, e ko e, mea nakai ke pufua mahino pau mai e mausa. Ai, sei tu que makamata ai ko mea na ki ki falo ku fua holope ka pau na u matageti ha ui kamata ke u hangato o hangato luka ti te ila mai ai tupu ai mea ana mawe ka iape mata no mo te evita pe te evita na te ka ukulele te ka kita ai tonga ai ako ia
1: oia
0: tu osi pe ia taulahi e whako fultupu pako na u tolu ne ke i ki hake ko ia o o ngahi ko ni koe a ke ngeska papuru e nau mea, he? O tamai te vina, toki lahi ake kau tāme e ki mui. Koe nges pāu ne o no ia, ma mea nau, kako nau torena nau rene, he ka patapa whā, he?
1: Koia,
0: nau tā noa lahi mea mo te vina, kong ki mui ne mo ui. E nau whā alu ki hei, o kore ke tā moe wāringi ke whanongo, he? I ngahi, ako wafe, ma fitu wa ma walu na ki la bari pete evit ko osi to nga ia ko e ko le to ki tala mai ia na ma ki ka ta me ai sia ko e e ka wa ta ta ki mo mo mo e ko me sia mo me na u ia na to e
1: ko e
0: e be a na to la
1: ko e
0: ku na ma inga ko inga e ko na u na la uo ko ui ui ko e he u fare fai wa ta me ai ko ta no te vita ko la ke he la ta me e na ye pe ta me fare fai wa ko hare na e ta me fare fai wa ko oto ka ko ki ke ko to la hen fai wa ko la ta ai ko ta e ma si e ko po ke e ko ma fu e me ta tu ko pas o o mai o ngo ke ka ta ma ko pa ne ta ai la u mui mui ki ai e
1: Koi.
0: O whalata mau be, e to o mai, o wai whau me kau iwa ie ki muini mai, o koe ke tau umako sporo e tau nopo edi. Ka ko whalatu e, o wai ki kau tāwa ringi ai, ko wharea whā, se emisi.
1: Koi.
0: O wai nau ki tāwa mea tai mini, ka ku pangohina te ki ulawa, oranga whanohe nau tā. Koi. Koe kau tāmea koe huolonga koe ahoni.
1: Koia.
0: Kau kātoa e umearea, eh?
1: Au pito.
0: Au tareniti ia, au pito.
1: Au pito.
0: E ku... Koutui, la ea aho ufahatokoni ki Kolomatua. Ki he... Ki tawhaki koe e musika. Koe... Mearea peke ame. E kuiai pe kakai e kiai. Pea ku iei moe whahinga, e nau hanga o tukuhifo e ilo me tau keiko ia.
1: Koia.
0: E nau, kako usuifo ke taimi mana ko taimpe ke tau afetu ke tau ongonga kona me tau apihi kuo.
1: Malo pito toketa si tokoni ko mea mahuinga o pito etala noa ki kakai o koropa mo ngai tare niti ko ni ku ke la vekiai ko ke sai behe koe ni koe tau ku me te eni ku o signolo mai kau tamā ku palu o koe pe foko ku ta aha ku afet ke ko siperi eni ku lava mai mi tonga o e teu teu peke o mai koe whanongonongo peke he tau kāinga kor motua kei toe au pito au pito pe e tau talo futuna i aisi ku tala mai mea soripangia pe a momausa o kei toe lahi pe e tau talo futuna ai koe a mio atu pe a moe kape o ku lolo tonga ia i pa koe tau mai koe na siuperi koe ni ku osi tukolo motua siuperi na e tā mai aneu toki lave i pe tala mai mausa koe ni ku koe e lava mā siuperi ke o tu tu upe a toi ngā mea koe ni he tau aisi toka ngā i foki e kā i ngā e si ase ku o ku lelelele i pe e tau fo i mea toko ni i he tau aisi pe a o ku mahu i ngā pe o mou toko ni mai e kā i ngā e kolo koe huia koe tau ki ngā ue pe a moe tau fo i mea toko ni o ku lahi pe a u mea toko ni taimini o ku i he ngai tapa ke heke heka heka ki tata uia pa mo mea mai ki kolomotua o ku i ai pe ai whika telefoni o sauri pangia pe a pehe fo ki a mausa koe lawe fo koe na mausa koe ni koe ne ue i atu toke ta ke lawe mai ka toki ta anaki ia mea i mantu ko mausa fo kumo mea ka ure ka ia te nau toki ta anaki na tole mea koe na kuke lawe mai koe o ku ngata pe na utori e frechiri fo umo mo mea mo patama koe ia mo mesi mo mea koe toto atu koe ki he loloto e omi e kautama ia koe nā ke nau toka ngai he kui e kuke i lere pe he ahoni e ngai whau lalahi ia e kaupuna ki lalahi pako whakamalo atika te koe ho lave ki he ke tare niti o au ke he himi ko ti foki na uipe ti ka ko ti mote i longa foke ai whanau mui matakari koe ni fifita i he mea kotoa pe ko nau mokopuna eni asione ainu konsela koe ni asione fifita kihe konsela koe ni nusilan taimini ae koe koe te sio atu mahoinga ke tau talanoa ke kakai e kolo e nau ngā we mo nau poupou ke he tui tapu moia ae ngahi ngā au lelei kua fai he tau whanau kouto o kua a te vita a te vita mawhireo aina toki malolo kouto uia ma faa o mai maua mao e la pila koe na he ki i vaitupu koe na he tafaki koe na o liu fala mo mea. Na e ongo fine e ki a lose pe a mo anahina na ke i lau maario. O koe fuku na e fu vaitupu ai. E pe a koe fu vaitupu ia o mau o toutai la pila i pe mau tō luia he vaitupu koe na e. Ka ke, koe ke taki afe mai pe ki ai. Ka ku mahu inga o pito toke ta. Ka tafaka ngonga tu pe ki he. Ki e tangata ka teita maka koe hia koe tau taimi.
2: Koe ia.
1: Ko whepe taimi ku ongo i ku mea pa ke hu mai te vit.
2: Koe ia, koe kore pe e urakai pa peke toke tā rava tau taimi, eh? E tau polkama ki ahoni, te tau tok fok mai osi ui ke kaha u. Wha maroa tau toke tā maroa pito, hono tau hi mai e tau polkama o au mai. Ngahi mea mahu inga au pito, i he ngahi wike koni ko mariu atu he te tau alu pe e iai pe a ngahi mea lelei apito kutau whanonga paku whamalo ka hange kau tangata koni ba Amerika lahi kuna tohi mai ki he programa na whamalo mai e ko whamalo atu lava lelei tau programa ki ahoni ko uhi ko programa koni o kuhoko malo apito
1: malo
2: o fatu
1: malo
2: o fatu
0: iyo
2: ko e tau taimi ose tau miniti e wafitu ka awate tau tuak me whanononongo ni pa tau tukoko atu malo.
3: O ku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, petege e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he mauma whai o ngau whotuu ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea The Broadcast Standards Authority i he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngaro.
2: Tanya mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ke kau tau reke reka. ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, orea ki ai malo. Ko tau taimi, osta minite ua hiva me ye ta, pa te wat pe fasa taritari koini e tau programa hoko, ai kau sotia tutuku, whakahoko atuia e pisope, selo inisilala vea i e hoa tani, malo.

0: Xope, o que fan agomai? Bona, o se está en que fan non, eh? Ca foquiate pol gama. Que a te coi, ore va pe, ca ma ca to frao quat, porque to cama ta mai. Malo. Coi tal tal mi to ta miniti uavalu. To ta miniti uavalu ki he ua i hoatani, pisho pako tui pe guong lele yatu, ai polkalama i hoatani, ka foki atu ka te koe ke tataki mai ai polkalama, malo.
1: Malo mito te damaka peko, kwa malo e kamataki e tau polkalama i hoatani a katau lotu, i he wafa, te mai me ala me laumari e maan oni, amen. Tua me maata mai, ka mao fafitai, fafitai ke a fiona, ko hia, ko i fua, ke kolo fungani, ko i e kwa ui, o mau kawai i he hoa tā koe, ma whawhitai ke te koe, ko ia ka whotuwha esi whiri mo i whai ngata a, o ki i mau tolu ai a hoa wani koe, ka mekina, kawai ku whai, ke lau mai oni ki ke tataki. Ai a milangina se mamai kua ki mamau a whamosu ia, ma kore ngai malohin kato apia se su Kristo, ko ma whamu ui. Amen, i wafai tamai, mo i au, me lau mai amen. Ko paveta i ko koni la marie ko ya ko to vala ko fai mai o tua wa sia mai ai a ho ta fa ko lo ko ni pe ko to mu avata ku ke ne a po bon ko tu yo to ma pa da ku ke minista tu nga we minista po to klaunit un kalala. E wataku ki he e gitao te pirikatia Lord Filakepa Chief in Charge i Potunawe. Wataku ki a Lord Vaya Sea Parearea Tonga. Wataku ki a Lord Vehala. E wataku ki a Kenoro Siamiria Latu Presteni Wekautaku tuku a Nathio Pio Tonga. Wataku ki a Mofeike Tonga Fasi Palestini oe Nusila peke fatapu kia mafi fatongia he tau ki Amerika fatapu kia soane faiwa ki Hawaii fatapu eni ki Palestini Australia ki Manu Kanseri peke sekretari ya kaufana kauola tahi mouta yangi sustini sefesi peke tai bana ke la pa me mi pa ko to ka tau tu ne tio i asleriani o ku mawinga vito ai proclama ko ni ka tau tu ku tau ka ka to ti ai e tala no ante e nga ue na tau fo mai me he kamata be me he kuata sune o faya ki septema ko lava e kota maasi mai ki sune pe ko kuata ni o sune ki mas ki septemba o malo la ko ia ko ngahi nga ue na lava i he pono nga mai e kuata nga ue ko ni pa malo ki he ki kalapu ki pare pare ko ia kautatu tuku ne asio nga fataha i ni he pare pare na utoka to nga ue lahi e ni kufai ko si tua taha peia e mahina. E tokoni mo ngai ngau ko tua pe, ko tokoni ki nga tolu, ko nga ui polau, ko nga tolu, ko nga hisi mao ki vili, kampaya i tafako. Ia i mao pe, tokona ki ua e mahina ko tua pe, ko tu oua, ko nga ngau e mayaki. Ka ko mahu inga au pito, au pito pe, ai ngau e koe ni iono whahoko mai. Koe, pe tako ke e ngāwe o kukau watu ki ai kodu ngāwe i whanuani ko hono malanga i do hono whenga i ke tau i whai tō hona tapu. Ko tālo pe me he aho me hono whaonga me tonga i aono o katopa i tau wafi wa taha e whanu wha whanua. Pe kukau ia e ngō i mahu inga a pito pito i e taha. pai o awi o ke tafaaki ko ia ko konga ia e maungau e mui community pe mau teke ia tafaaki ko ni. Pe ko e mea mau inga apito ia ke tau ilo me tau sio ki ai ko mea kato te finangalo ke ene fio o pao ke tau kau ki ai pou poua mo otu mua e ngahe ngau ko ia. Pe ko kau ki ai hana tau e fai toko na tapu o mawa e ngai whakamali e o mau ngau e whataha pe mai e tōtoro i heni i Risawere e lo taha mi Amerika ko kau ia i he fie toko ni lahi ki tau tōru tonga i ta whakoe o ku mahu inga a upito no pou poua a e ngahi mea ke lelei whakalukufua ki a ia whonua ko e mawane upito nau i tonga i he ko ke kōsi na maa e whaanga maari o whailoa ki ai pia mo eitau pia mo lot fila kepa pia malo ki a wharesiva mesia wharesiva tokoni ko e whulauta ka ai holo whono fe whono nga aki holo i tonga ko ia kono mate a ki i pia mo lere a ki e fwoi kalofiama ko ia ko inga ko tafa aki ko ini o e whaitoko na tafa. Mai fa la mari pa mo e tau ko e un pou pou a pito ke fai an fa hoko o lo kai ke to ya han ao fo o ko e pou pou ti ke te ke pe e ngao ko fai pe ko amna ke ke fa hoko ngao ko ya ke tonga e fai te fola ki tonga e arriva ko a ho fulu me adanta o fa hoko ya ya ko ma ho inga ko ni mo ka kai to ton tau ke una ilo lahi pe ko mau inga vito ai ta fa ko ni ko konga mau inga ia ai ngao ai patu ngao ai o ku i kai be ko na ko Australia ni ko ngao Australia ni ta ngao fa ta ta ngao fa ta ko fa fu ngao ki ta tol ko to pe mai be me fa mari pe mo i patu ngao polisi mo e TPT commission na te vita valia ma kala noa pe fa malo ia ia na fa tongia ia ta fa ko ni pe ku ka we ni ha me mau inga vito ka ta tutu ko ta nga o fakata ke lele fakalu fuai fonwa ko ta faaki ko ni ko e ko e palo pare mai ko ni ko me afanesi no me fa mama ndla ko ko pau ke ta tu fata ma o e fa nga mari e ko te vita na bo bo mai ko ha me de na wa to ko ki ai de na ka mai ki a ko a ho wa ko ni o e ko lo kala ma ko ni ma be fa nga mari e ta to ta ma pa pulo ka ku ka u ia i ha me a mahu e ngā aupito. Ngai whamatala, me ngā hire kōti, me ngai mea kotoa mai e mapā. Koe kau ia, he ngai mea mahu e ngā aupito ai nei whai e pōtala noa ki a. Koe kau ia, i he tunga ko ia, mawa pia me whangamari e pa me sea wharearea, tala noa, me ngai mea kotoa pē ki ai, whanaha pia pia mō paresteri, o tonga, ke noro si amerie. E ka tau tuku ko e tatau mo hea mo e whaka mawhana au pito. E ilo pefo ke e sotia. Toko mahu inga au pito ia ai. Ngāo e koe toko tainimi ko e ngāo e ia o gulorotonga whai he tainimi. Whi ngāo e aki ko e ngā ki he whakalakalaka ai community ki mo. Toko e kau e whaitoko na tapu o ku kau e kau tau tuku e ni afio i he teke mua mo otu mua. Ia no whenga ai, e solova ha whainga mea, ko hi ngā koe whonua. Uku āruange pētai ni ia, mo e toi fuwhaka ofa au pito. Ko na mai koe ni koe, ai ngā e sete stik, na e o mai me mapa. Koe a o mai koe ke hivango furu tupu, o a o mai ke ua walu, ke ua se taha fitu. O a o mai ke ahon, o ku fuu palo palema au pito. Toko palo pale ma ko ya, ko ima mea pe polisi, hai ko fala vea tu ki mua, e ngai polo kalama ko ya o i PMN, a to nga i here tio nusila. Ko i palo pale ma ko ni, ko i palo pale ma ki tau tolu, tai whanau, tau kau ki ai me kau fai lato fra sapate, kau ki ai me kau fai fukau, office of call, kau ki ai me kau pure whakamu, moe kakai o i fonua. O ki kai tau whamalo ia pe si ngāwe lava mea si ngāwe ai patunga e polisi ka kohono ngata anga ia o ngāwe ke whai ko tau ngā whakātoa. O ki hui ngai e tuku ai ai tawai koni Wesleyan ai atu ma teke mua i ngai ngao e koe ni ke au ki hakuonga u taua taina ai fai tōma na tapu o tau ki fonua o tau ofai pehe kai te tau nofonoa pehe kai te tau tukupe koe mea ia ahai koe ngao e totoni ahai i kai koe mauinga pito e tau ngao e whakata pea koe kau e ni he konga ai koe ngao e ka tau tuku e ni athio koe teke ai ngao e koe ni koe no uinga ke whakasisi i mo no whakaauha ai whaito koe na tapu i o tau ki whonua ai koe konga luake e tau tala noa i he ngā he whotutu ngā aue u lolo tonga hoko ia. E koe kō ngā maui ngā e tau nofu ngā he whonua murini, ngā aue maafi au pito pia mo ngā he community. E koe kau ia ngā he mea maui ngā pito. E koe nau tōlu koe na o koe ke mūlava hi whoko mō ngā he whehoi a ngā maui ngā pito. Pōpō aki ki ai, tala tu peha offer pompo moral support of very important ka we have me of mauinga au pito ia ke tausio ki ai e ko e konga ia o e mamafai e mau ngawe ahoni e fonuan ko e tafaaki ko ni o ko toka ngatu ki ai ko e kawe ni he e tonga mahina mo e kuata whakaroroma ki ni sawere ki mantolu ke teki a seri e kotoa mo e potahi tasmani. Na e tōtau ai a tokotolu i he potu ngāwe. Pe kuke i pomlonga pe ai fonuani ko no hinga ko e tokotolu ko ni pe kuongo au pito i a kio maulata. Na e tōnga pe nau poki mai ko e uinga, ko e tōtolo koe, ni ko nāu si hikia, paifikao stareki, pe me nisa wele, me heni, na e pāia no me whaka eki, pe ko e hiri koea, na whok mai me tōnga, ma o kola watu ai, mai whanau ki pusipeni, ko ia, ko totari tupo. E ka inga, ko me whakivitaha e kautau tutuku, ko ia koe mau whelo aki ai te a mo whaifikau mālo ro ko ia ko wakavelo. Ko wakavelo ko ni se kei lau maari le leipe pe a ko tala whahoko atu hono ofa e taha kotoa pe e kau tau tutuku a ene a fio. E as Leliani pe he ki Lusila, Amerika, Hawaii pe he ki Whaetonga. Ko e konga mau inga ia ai mau polokalama ko whepea whetu ko pau ke mau ahi ki he kau holomu ki nau tolu na nau taha mai whike o e ngāwe mau whailo ake ai te amo whaife kau maloro makapelo te hoko atu ai te i he pongpong e taha ai o wau ki ono whahoko o e malanga whaeki koia o Taritupou. Pena fraho ko ye samaniti e dreta fotu profis pe ko tata me ko e kawani ya me mau na pit e te vita che mau filo ak mo vakavelo me fas kau malolo pe pe ko ndi ki e fraho ko ya e por kalama ko ndi o e me fra e ki otari fili me ana mau si foki mai ki sene ki heni ko fra ke he ka mau ki te hina ne afi pe ko e mahuinga o pitoia ko e tofa tonia e whanau ni ki he rere i ta hape pe ko e kau ia i ha mea mahuinga o pito na mahu ngawe ki ai ki he fo i ngawe atu koni he kuata koni ngawe le ngawe koni pe ko e mea mahuinga o pito mahu laki ke whahoko mahu aho o kau tau tutuka ni a fio o Australia e whakahoko ia e aho nima ko toko naki o disema o wafe wano. Whahoko ia i e apsiasi e siasi tō kai kolo i Grenville. Mō tōru koto pe kau tau tutuku, tau kau koto a koe tau me aini. Pea koe kātaki whainga maari, mō tōru koe na ki Perth a te laite, pepehe ki Brisbane, Melbourne, mo Canberra, koe aho mauinga ni ke tau katoa ki ai, ta whailoa ki fie fie ai, pe aosi pe tau, mo vete pe tau. Koe kau ia he aho kwa fie fie, kwa manata pe mo tol, tol pe mo fwaki tari mo telefoni, koe aho nima, o disema, paha to naki ia, fa hoko ai. Pe koe aho ko ia, kulotu ia pe, whakataha pe moe whamanatu o e tau te au fiputolu e haerea e tuko uruaki e fonuani e au uruaki o tisema o tau tahavalu ni matolo. Pea koe konga mauinga o pitoia i e tau polo kalama ke tohi fope ko mungahi tari, mungahi kiai ki whamanatu ai o e aho koe ni. Koe mea koe taha ku naifai e talanoa koe ia, koe whakaukau ki whai, hamalanga taha a tonga, e aho taha nima, novema, o e wafe wano. E kautau tutoku, na ka whai na maari ene, ki mou tolu, ka ke mou, tika ke mou lava ki tonga, ke mou lava atu i he malanga koe ni, e whakahoko ia, ka koe, te to confirm ia, i he kaha u, ka koe whai e tala noa ki ai, e a mou e palestini i tonga, ka ke nolo, si e meri la atu, be ki a Lord Vaya, koe whaame lo tō, ki whakahoko, ka tau malanga taha, a tonga, e aho tahanima ti sema o e wafi wano kaiko ti sema kako novema kako e kawi he mea fafisia o pitu e fai hafe iloa ki kia e kina tolu lahi ta o e ae toko tahan e hao ke te ane tamai masi pisope koku talung maavai mo to hoa koni ko tau wende fata maavai mo koku toko hao ane sio kia e kusi Mahawinga ahangoni da mo fe alu afi mo fe me mahawinga pito ya e kau kau tutu mo fo mai pe se de hendi ka mo ka mai ki angi ki tai mo ta ka sustain e ko se ka tari me presteri e mo fe tu ka ki mai ki ta fe lo ki pe kau ia e me mahawinga pito ai ta fo no ngat ko di he tauni ko e kau ni e ngai me aku o ia mautolu i sene he ni kai pe ke to ia i ha ngau i kehe lele pe a kalapu o e o vale pe koe tai me taha ia te vita ku laka te pe so tia fitu ia o tai e ku kalapu o mana to e pare ulo aki po i toko fitu pe o na tolo li na tolo valua fin di manga tika lo to so tia e koe mau i ngai kakai so tia koe ka toko fiha pe ia ke malaba pe na tolo fai ngau e ta koe kau ia i ngai mea mau i ngau pe koe ngāwa whakataha e sotia, koe sotia ia, koe kenau, koe hape mea koe koe koe whai, no whai e pina tau ki le rita. Koe iai e koe mou tolu koto pē, koe mou koe whanua mai whanuan, whetu taki ki a sekretari, ki a kau whana, a kau ola, e koe angi, ki a tahi mo uta, ki a sustin, se fes, paresteni, ki a manu kanseri, ki a hamu fuma e whanunani, whakamore more atu afe mai ke aha tau ki kāma, tuke toki hoko atu hofono ngā. Pe koe mea beia ku i e tainimi o ku mau iai, ko e whakamālo lahi atu, i e ngahi ngāwe kotoa pe, ko e whakamālo lahi mo loto honga mōni ke re tio ke te koe te viki. O ku mau mo ua ka koe, ko ku lave koni koe, ku tau ke mo ua kotoa pe ke whare pupou, o ku mo ua e kai tau tutu kotoa pe ke a te koe. Pe newa nā ke i ofisi koe ka na mautua, mautorua, ko foi me ia o mau ia pito koi ke o fisiko ta ko na ui pe ko ke o me lo to ofa ko be o ofa ki tu ga mau o mara ko ma to tu e fra ho ko atu ga te ko te vita lo to ho nga bi si ko ki foi mini te to no a ko o ko ka u e ho nga ki mau to lo ka ta tu tu ga na sio amo o me ki fa nga mari e ke mau fe lo a ke e o pe mo mau nga he tamai si nga tamai ko ta kete e mo fanki te hina ki ai ko le ki motol po to pe ki Australia ni fa mole mole ani fa ma bo bo po to la hi api ta ngai me ho ko fa tu pa ke ta ko ko ki lo ga so ti ai ta ko ko na mo ia fa mole mole a ko motol ko na ke ilo na ke so ti a ta ha au a tol ko fo ile ko vet rents ko ni hanga ia malu ko ia fe tu ta ki hi fo ke sekretari i febe i Australia ni ke ia e mau ke foi tu taki ki a kau ola e mai ke ai o ingoa mo le koti se ha me ho ko ka ko ka pau ki he polo kala matori ka ke fai nga ta ia ta ki a ka ola ma wi nga ta ni mi ke fa ma ko po ki ta to lu ki ai ko ia e ko e ka ta du tu ko ta la mo nu wa tu mo o fa la he mo nga fo fo nga ko to pe a mana ke ta fo no nga tu ai kuata ko ni ko e ta nga we be kuata o tau to kia o ki septema, tau si o ki ai, pe a mahui ngā pito. Tau feo ngongo e kotoa pe, ya taha si fai ngata ai a hamea, fe tu taki ke sekretari. Ya hamea utoka ngā ki ai, ke whale leini, pa ka fai ngā mea, taha ki ai. Ka ya fai ngā mea, ke mo ua ki ai, ke maha enka minutes men, ma ngā mea pe, taha ke sekretari, ke taha pai ki a te hao. Toko, ngā hamea kotoa pe, o ke fie maha, o ke fai ngata ai ai, Oena, o ko tuwa te pe ka mautolo ke mautahifu ke tau sekeritari i a kau ora, eh? O ku fie maa opito i e tafako ia. Ko e tau ki pare pare, ko ia pe u kuata, fie a whanga maari e asi mai ai. Ko ngai pare pare sotia ko toa pe, e kau tau tutuka ne a fio i sene, i hen, o a tuku mo ngawe, mo ngawe whataha pe ki ai. Pe ko iai pe taimi, o ku whaia te ui, ka ki mautolo, ko ia ko tau ngai whatongia, mau kata ko ki fara maari mai pe ki ai ma ui nga o pita o pita o nau tolo o kuna i meri poane o ua hoko hoko pe o ko nga o pe he ki Brisbane ko iai o ko ofala ia tu ki mo tolo ko toa pe ko e ngata ngai e tau kolo kalama i he pongpongi ko a malo lah ia tu ki mo tolo ka o foke atu te ita ni te koe malo
0: ko fa malo atu episode malo apito ko lava da programa ko ia ki he efia fini i he pe aku toi frase i pe ki motol ke mo me mai i he time data o pe ki mu a i he osi a wiki ka u ka ko fa malo episode malo apito no fa kakato mai programa ko ia ka so dia tutuku ki he efia fini ta mo nuat to nga ngai fa dongia i he weekend Pea pea ke mawanga kere si kia pongpongi. O fatu. Koe tau taimi, toi tau a minite, ato pea tau ki foi fasiko ni, pea tau toki a hoko atu ki he programa koi a oko oko i he ua, tau kolosi ai ki he ongongo pa mi aseria malo.

0: kreta ta mi ko hoko to tono ai wa fa nga mari ko ni te ta wa ka he ki Australia ki he eta o ngahi o ngongo me Australia pe mo u heina i lon ton tu i fua u heina malo eta mai a honi
1: io a linta ate fa malo lahi atu ke te koe ka peka te te maka pe mo i kaunga we pe mi a te rana mi e tau polo kalama koia e fa ema te o maua po ini waka koe pirena tonga ki he e fia fini. Pea ko ufa malo atu he whainga maare. Ka koe tau ngā hi unio ngongoi ni wala mau atu mi sine Australia ki aho ni. Malo muela maare ahu eki pea malo lele ya tonga katope. Teke sola pe morulangi wapke i tau ngā hi o ngongo ki he aho ni. Koe ato na geni kono wofu maua o akosi, wafe wa ono. Pea ko korepe mua ke ufa malo malo atu i talafua tapka kato, ai polo kalama ka uhufanga atu pe ai. O kulele ya te, rafi kaulahi atonga ki Australia ni, His Excellency Curtis Triangi, CCT, me kaunga we, pea mi akupo ono, pea mi he kolomu a, pea mi ken pela. Ko tuku e mau ea ki aho ni loto seneni aho la aare lei ofa seneni. Oku mahino pe foki e fufonua lahini ene momoko. He oku momoko toho ai ngai feitu la. Pea oku mafana lahi pe mo ngai feitu. Pea oku ostuku mai e fatokanga ke ek matolu. E ai ai mo fia i he funga e fonoa i ngai feitu koe ni. Pea oku faya tokanga lahi ke ngai fatokanga koe ya. Teke? Koe fua mawhana i loto sene i aho ni o kumau i he laalele i tikrisa le sease hon fulu mawha pea te mau unuhake ki he mawhanaange tikrisa wafu mawtolu pea ko apo te matoe ki holo momoko i ha tikrisa e hongo fulu. Koe ia pea ko apompongi e ki i marumalu pe ka i fulo gola a apompongi ka e tatau pe ai e a. Ula ki tau ngai ongo, ko e kufaka ma apopo apen, faka kato, ai ongo na kutuku at kimua, ihe wike ko o si, o faka tatau pe amoe o wau whanofo, o e tawhika o lahi atonga ki aslele ni, His Excellency Curtis Trihangi ni SCCT. I hono o wau na e whakahoko ai ha laka whakate, pe amoe ifi, ai konga kawa e tau malo i whanua aslele a, ka te hemo ene a ahi whaka langilangi ki he patu ni, pea mo e taki me sea o e konga kau. Ka pe fwoki mo kata ngai whiwhia mo e whakame ite, o tau kai ngā tō ngā ai anana o lava o kawa tuki a i. I hono laka ngani o tau whakau lahi o Curtis Trihangi e, ko ia oku Oku malu malu ai pule anga whakatu i o Taileni, Malaysia, Brunei, Filipine, Indonesia mo Singapore. Ai ako tahaeni ene ngai whai longa ako i wafi wafa, ako i fufuata e Pasifiki i hono mata i tohi goi master i he lao hono ua. O whatipito i e ngai ngawe whaha pule anga whatipilometi ka e ngai whanua koe ni whaatu i o longa. Ka befo ki pia mo ta o ko o si wafi wanima. I hono whaake ene a whio King Tupo Wono, a hono me tari whakalangilangi koe komanda, whakalangilangi whakatu i oi kalauni o tō ngā. Koe ana e mea tōn fōki i heo a kātua ngā ni e tahin parentisi, en tūli kalatu fui pē kahala wāmata ahatu aho, ka pihe ki a whaife kāu vea aho, palestini e ni mwe tākia ka inga tōnga koe a o ken pēla mo kuin pie ni. Pēfo kalatu kefu uraki o haa hawelahi, pēa mwe kāu whaife kāu tō lahi, pēa mwe kāu tāki ma olunga i he pureanga.

lawe koe ai una whalele a pia koni. Koe whata hama wingani koe taratara noa mo ano pawani ke hoko a pia ko korisko tō ngā a atere koe a pia ko tautehina pe koe Pratley School pia moe the King's School. Ai a foki na e lawa mai foki na wa ahi mai e plegre tau ni ai pure ako a oto ota tatafu pia moe timi a kakulu koe a atere. I e ko te tongi pia mo e nawa i ngā whakawheo hi. Ka gehe, nā e hoko eni ko hatai mieni, nā e kamata i ai ke whai e whakaukau mo a whainga maarie ke whakawheo ko taki anga ai ai ongo a pia koni. Ko a pia whoko e ni ko e a King's School, ko e a pia ko tau a rai na ia ko fufua a pia ko motua au pito ia ai ana e fotu e ni e ta o tawalu tolu taha. Pea o kuna o whikau aki mo ngā aue pea mo siasi ingi lani. Pa malo lahi pe ki whahok whakau ngā mea koe ni e kolisi koto ngā a tere. Pea ko tui kata hapo aki ni moi monu ia. Ko nā o to whanga ai pea o ku iai pea a manaki le lei ko hakamata anga e ni pea e lawe monu ai ai whana wako ato ngā. Ko e whakoloa i hafoa ki pare makehe tuki moa aha whanau tā mātonga i seneni ko Elizabeth nuko nuka havili fo i akau. A pare e himni sā ko New South Wales i Apiako High School o Kenley Heights aia he vai loto hi fo seneni. Na whakako ni town hall o sene aia na mahono, mahino au pitoheni ai fu mahulu pe moe pale na e fua ki koe ni. He nane fuu tu ki mua au pito i he matapule lahi a pia koni pe na ane pale uraki ia i he inglisi pe koe lea whakapiritania. Uraki i he ako lao pe moe historia pe a koe mala e foki i he act 5a. Pe a okutoe taki foki mo ngā oe ke tau tupu yuf o pasifiki o whakapufunga i atonga. Na fuwhiwhi hau pito imi sā koe ni sāwale ni he ngāhi tau kei moi poto koe ni ia Elizabeth kai ke he pea kuatai pē tala monu pea moi ofa malo au pito e ako pea moi toa i he ngāhi mala e koe ni. Nā e punonga tu mo lawat ki Brisbane i week eni ko o si, aine a tuk o si, a Palestini o i kautau tutu ko aine a fio o ni sāwale ni, Palestini manu kanseri. Ka pe fo ka bisop Sloan Slala Vea, ka chaplain fo ke ni mo ta ki kau tau tutuku a New South Wales ni. Pe fo ke tahi mo uta ko e angi. A sustini so se fesi ko se keritari. Ka pe ke kau whana mono hoa mere ka ola pe a moito ko hono makehe na nau o i kau tau tutuku ai ne a fio a slena ni. O whaka kato mo whapapa wha osi ki a ko pila tali fo lau ko tupou ai a nimpekia. Ko se wa niti toki taha Fort Mofisi na ne malanga i ai mea whai kini. Pena e whamaha whana au pito ai whahoko whatongia ko lawa le lei ai kau ngā mamahi pea moe si i uito o moe whanau paia pe ke whamili kotoa oi pekia oi kōpi la. Pea ko e si i o ngongo whaloloma foki miheni i ngāhi la mahina lahi miheni na i pekia tuaka toko tolu oi tau me mipa oi kau tau tutupa ene a fio. Aia o Asle Li hange ko 5 kao select to the ball finas to 4 i wa pia mo tari fo lau to ball. O kai o kulang o kai ka whala ma mahi ka koutui ko ongo ai tā koe ni ke ka o tau tutu koe ne a fio ko nau whapaya i e tapa o i kolope. O tai pia ongo i ofa pia mai kau pikia koto koe ni ka pihe koe ia i murina fōki no sela Amerika, Hawaii i motonga eiki. Ko e teu ka tonga i ko i ahono whamoko, ai fufo taimi ka ko e tonga tei o wahenga Darwin. Ai a ko e iloa ko e Darwin tonga tei, e whaka hoko e ni i ahatona ki wike ka o kono o fumahi wa a kosini. Pea o ku nau fu mate teu lahi au pito ko tok fufo whahoko e ni ai fatongiani. Ko e kolo fu e ni uto lahi ae ka kai tupu au e whanuani. Pea o ku nau pōpō lahi ki ai. Pea o ku e whakahoko eni i e Kalimenian ho i Murray Mara i he i Darwin. Pea ko ia o atai tā mono ke palestene ka inga tonga Darwin i ke a John Derobou i loa ko pokatau o velata. Pea mo i kau mimi pā, mo i kau ngā we, mo i kau miti ngā we ko o Darwin i.

0: pea moe si kainga tonga o tāwini ko. Amana ki pē mahalo e whai halawa ki ai, pea moe whawhiwhia o e te waki hona o tāwini tonga tei. Nā e whahawe a pule luluka kato, ai whie mao pea mono sio, kiha kau tangata tare niti iawa inga akapulu o kunawhie kau ki he timi akapulu a tonga o e tadau toko fitu. Ki he te ukoia o e tau koia o e Oceania. Ai ane whakakoe ni i he pāke Kilford, Malai Akapola, Ritten Park, pia nai oswa hako whokie ni i Nusilana, pia nau toki ha ukoe ni ki he ni. Ai ane whakakoe ni i he nau whai ako pule, pia nau head coach kwa Dale Pakalani, pia nai lama ki ai mo Daniel Manu, mo ni ihi tolahi. Iyo na e o atu kia no popo i o e whakai ha whanau o kunau taleniti ia ki he wainga koia o tatoto fitu atonga. Pea mihi te pini o ngai hako tutuku mi seneni, e whahoko a pōni i he pōne, aloha naiti i ae tō wako i o St. John, mo sa mele, o tō uko e tau tahi o fitni ma varu noa o a pō. E whahoko ni ke Pauline Club, i Mary Lance i he pōni, pea o whahoko ai ngai lulu, mo ngai whatongi a kotoa pe koia, o whahoko aia i he pōni ia. O te mga whanai pe whoke e teo e kalapa, kalapu kawatonga konseti, ai Koristutuko St. John's e whai Business College o Glover Komesolo a honima o sepi te mā. Amanaki lama mai fōke pure a koumi tonga kia e la man maafu ke kau mai ki he whatongia o e whiinga pa angani. Ko ia o ku pea te pōhō a te pēpō ki mo e whine motu ani ko e Palestinia o e Koristutuko ni. Te wake te wē moe pōro ai Koristutuko tonga high school o seneni whaako moe e septema a hofu maani mā. Whakaos pia ia mwe ngai mea ku hoko ati seneni o ku ata e tala mono e whahoko i ahoni ai katoanga o e kakato o tau teo ni manoa o e whalolotu katolika o Manly ko Maria i ma kuata mo sangato i kona sio. Ko e palokian foki ko e fufofotu ai e komni o tonga i wahenga Manly i tau tahi wabalfa pia moe a koe kau mimipa. Aia koe palokiani nai whahiwai a ilali o se lui ko pekia pea ko smoso ane viane ala moti. Koe tauhi, koe fufatauhi, ko pesilecha kone mama o atu, pea mo tala noa kono kono vave, pehe kia kitsoni kite au, pea mo e fine moto ani foki nai tauhi ai. Koe pule hiwala ko tua motu i fua kone pekia, pea mo e kainga lotu o menli, aia kaike. Koe whawhita i pē, koe lawa lere e ngahinga au e patoa ke siasi i murini te mau whapae ai. Katoa ngai e whaha koe aho ni tau teo ni manoa o e whalelotu katolika Maria Imakulata St. Ignatius o Menli. Pausi e tupe linta ko atupe e mau pukuaki ofa mo e whamalo atu. Ai lawa koe anu whaha koe fuu uike mau inga o e lea patonga. Mo e kawe inga maari e mwha opa koe te unu mau inga e tau rea e he hi wā, pea mo e whai wā. Whamaro lahi atu o e taua kene ufumani ma no patola ki ngawe mau inga mo ngawe lahini no silana. Pea kwa te whamalo atu mau kawat peki ai. Ikai fo ke whalau e wakai atu lindai o mo te pile mahu. E mau whakauakai atu e ngahi mea kait mu ngahi mea tokoan whaupofa pia kumalo e ne lawa mu kinau tolu ne whai e lukuluku. Malawa kotoa pe e mea kotoa pe i e tau ngawe whataha i e ofa mu e vai vai manawa a koe tākanga e tau whoha e rinta. Atu pe e talo monu malo e lawa lele e whatongi e koea pa ku alue ai ahoi o tali me tau kahau rinta ko tui pe whaki lawa te tau kahau ka umpea ki toi whaape. Nā koe kono whakatoa rinta ko tui koe ki e longongo e kolama o kokot me sereni ahoni. Opa pena e ngorele ya tu pe a whamalo ato mu mea mai ka mo me a tua whatu kua weina ilantan tui whoa malo.
1: Whamalo lahi atu ueina, ono o mea tau ngahi o ngongo ki he aoni. Tātok whelongo aki iwi kau, kau kukawia i he whakaukau whafo ofa. Keke lava mai i e tau fo o ke tau kau ngā kau hono whakailonga i e tau wikele a whakatonga. Malo.
2: Komo alo kife?
3: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
2: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko siwi o inga ka. kaulahi e lava ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai o kei to tongi vave mo fai mo fua telefoni mai ki he noa vanu no noa hiva ua faa faa tolua ki ha ngahi fa matau toi lahi ake ko sibi o ngā kaulahi e lava ke whaka haufi ho o mo ui
3: fai ho o sibi ma a mau tolu
4: e hao I he meili
5: Kaupoupou MMT ko e ui e nike mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia te ako vave hono whakatau ai ute ki te mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa I fe I he Trusts Arena I Henderson ko e whainga mai e o ku taha pe te ko ute pire ku o vave hono whakafonu fonu o anake to kai to tongi rewa hao sea tau taha e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz ta ue whanoa te atoe amuange e na uivi uivi
6: tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea me I houma kano lelei au pito me rie pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka, opetitovo finau. PS Facebooka, opetitovo finau, orea ki ai. Malo.
7: Kromo eki galimo eki fano nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe fano nongo ke kao meemi pa. Fukatoka ngai ange mua. Ko e tau polo kalama fwa malo sino mo fwa feohi. O ku fwa hoko ebe ia he Star Hotel tu asila. Toluhi wa ua Great South Road I Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e fwa hoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono. A kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare kato ape o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fra fe hoi ko mo lere mo mo fi fi mo toia we the people fa papa tu pirikita no ofisa fetu ta
6: ko ko fenga mari ko ni ke wata ki fa no no ko ni na to kitau mai e ma foi me akai pe me tonga koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono fakaikiki, Pia mau mea e tua sila koia, teke mau mea e foi mea kai koe di. Malo.
5: Ko e whakaafe ni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whaka whamiri e ni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson ke tau feohi mo e kau tuu ki mua he mala e ni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga moutō, kai ta ofirewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga I e feohi whakatoko ua.

0: Katanga kuang watu.
1: Iyo.
0: Iyo. Okay. Iyo saya. Kona kuang mai. Iyo. Ko hi ka ta ho ko to eta programa o ku ta ta le ko ki eta programa ta no ma spoti ki fi fini ka dona ka fo ka ta ko ko ha ha o fo tu mai ki e programa i he fi fini malo
1: e malo do de ta ko ko ke u fa pe fa ta bo sta ma ke programa le tio ya ni na ta ke fa ko ta no spoti ho ani na fa fo ki fenga ki tonga na fe ma pe ke ki va ta no me Adelita tonga ki tama coach ko golol manai aku na pe mo link ki aku ko si pe ke te weekend o de ke te ma tari ka usai be pero de fenga ki ho ta ko menus ko ki to mo i mana fe mo ki na ta ka usai be de ki fai pe si o ke me ai wa ko na fo te fai fo ke te si ura ki ko ai o pre ki ao sabade poko me ala ja fai ta no ka pe fo ke ta o team ko warrior ko mana fo ke na fe pa ki pa mo e repertoire e boni e fa fo ke se ne o fo ko to e termine okay to ma o pe fe tuk tuki be warrior e to nga ma lunga ale he ke pe me o ke to lu na me urak ba ko lo to to termine fika to lu ai go fe ka ke pe sa pa mo e rooster e arif fo fo ke I bent out of the hour, the American attack, Rostar, but I'll tell you, I can't fool for a gay and no point. How's my inner bed? I'll go to a little out of Kawaii. If you are going to play off, they've time, Boku, coming out time, Boku, the circle, I can see being a vying a coya, a warrior at the mini. When a free or make a bit of me, I come out of my. Because you can't tell me going and out of my penrith. Na Asia e na o Mateu Teu, mai fulfuli e na va certo fito che na Tiffany. Na fu malo a pete Tiffany de vino rojoia che na Tiffany da min hanga go tam la qua go fata. O hanga e una cupenga e na la pul, eh? Con una che ta puni o te algi tua. Go fa na la fo che per fa na la cu che ta with go e malai. Con la cupenga go minere ko toko tolu ya ko toko tolu te na lava ko pue e Bulgaria bene tu a pe kato te lava ke na vai nga vave pe to lava ke off road ko te sio ke fra la ga ko shipping a pe a penrisi una vai o como na malo hinga ia e tan ko fai ti malo go na ti fenimo pe o ve ke tam ko na ate ke ai o furi na sio ko tam ko na o Wange ko fainga a te ki koe a penwifi. Na u whaonga e whalahi koe malai. Ke tō lahi taha ka opa na tō ngā oke tī koi. Ui ke troa a Tiffany ka e arwe pulu. Lavare ke open up na u Tiffany. Ke a taha e na u whainga maare ke break through a taha na. Koe ngai fulfuli a koe ta sokoi ki ai. Mo taimi koe tolu a ki pe. Kam go a kar fato ai ogu na boot pressure no al ka to ki ai to la you know I no boot pressure ko e fata kese ka ke nga me ma wi nga to sho ko nga li u ko ai tam fa ya ko ni ko fi la ko no to na to nga o fala ne ko tre ko wi fo ta we ni ma ni o to tu ya ki ai ke ne ko ko pa ko de si tonu pe o ko na fema ke po ke ta ma un ari ke ta ma o visione tonu ne si o mo ne nga o e ko de fo tu tu e dime po ko fra o si na o ave ko ne a ale ka le ka la sima me fo e ti al ko ke ta ko a to to ko fo i ta e ma fo i fri ma o ngo nga ta si o ga e fa nga ke ta ma Gamma let a fair cut dumb or revive but don't really see a wake space. Cago got the show I connect to your gay, give a laca pay a four to two a fire go when three tonal cavaina. I got no mouth in a year. And there is that the show has done my matatonu and a fire fury. I cavaina going in a wine eye, the toxic gay and no game plan. Ke malo hinga o kauwai, ki nao lawa vai ngā e mea koe. Eko tō stio ke aiko e koe, o fai a mana klele ia ke warrior e la o e fia hui koe ni o su mahi no pete tau kauta toria e top 8 kako tau siko e tau toria hange e kwae a mana klele a mana klele ia ke tuko e warrior pa tau toki mahi no pe ia po kata hao kwat ki he tuko ne alo breki ko sefu ki he ke fi fo tuto kone Reni ki he ke timi ulok tesi kone o breki kone mo fa historia mo South Africa te usio kone fo tuto e fo e tingu me mei maino koe kau tau kei mo be ko firi kone e Reni kone ki he front row koe kau tau ma mo be ma tuto me wanga pe vainga whakataha kako ngata pe he o second row e koe o tama fōu kau kun wea e bēna kau hebe kau tau ke ia a lōt pe mō Holland kau nā wāwhoko awea vāi ki he ki he whikao nō pāku e lāwa pe vāi a kāwai a loks a hūua nō tīnga e fōtūtū le leita sio pe kia kia ngai a sio koe na Reni muna kau kāte que no elava el gui to se coge ca tarifaki was mai ai o gui ke ha ha ta ha huwa ya tarifaki mai ai ai go go lusi be huwa e si o gui ke ta fa ko ya capa e huwa a secla e huwa a ruia ke sai pa pe foka ka ta gai e alum na o den lava na o huwa ho mai a ama ia ki he hua ko te mare pa ka va be ma ta ma ko fi ka valo ono mo fit ono fit mo valo e ono ta ma ko ni he lusi aia ko pita la ka ia pe mo pom sekna ko ta so ko ha to ko ta ke ia pita ta fa ka ko e o ka lo fo ki a to blot ka ve ka o ulmotua i he squat kaku o siaku kaike iloa paku waibe uhinga patisho peke aiga te au oku sio a reni ke echechi pe maa vave ko nao chesio keke kaku mahino pe kunga ai hua kaku mea pe foka tui blot kwa ngaku ki toto ohi etam ni paku leo nga pe ne mahino mo pawa ne puna pulu Bebe ke skalamu ka ka fema o ye tam loose ball ke do ev ma o ke fara va ko ko cha so vo ki bo ho ke ma ta to a o ko ke to ma o be a Kem Roigan Roigard Kem Roigard pe bom Ruben love ke na bo a ko ya ma ni ko na fe anga nga e nga to vai nga ko na ho fa ta ma po mo le la un ko ku hange ki fe tu ho ko a Ruben love ya Leo o mea kaku kai ke tae ua e Reni ke pehe koe hao kona a Richard Tamonga e pehe ea ina a liliu ham ikai e atu pe o tuu pehe kau tarifaki o tarifari e peke hombe ko Bowden Barrett kautama hawa e koya o tiku ku kautama kona o lake koni o lahe kautama star kotoki H4O ko me teke na wao ke na team la lai kon ko South Africa na o sha ki fanse ka ko ta sio ko ki fanse ke ke la ma fu fu fu la ai ai ko mai no ko to la na team na to lo be na to lu ko to la he ko ka fi ka u ai na to lu ke ka ko fo testimony ni sa South Africa ka mo fo ke na o sio ke ke ka ta to a fa ya mana lele ia ko ka ta ke mo ni be ko ko Barrett Jody pemo Tupaya ko ngo ka pa ka ko yo sio ke ai ko tam fo benia mubi ko mubi be to hema e ki fala ka mubi he ta ta ta finalo ka gu ka ta sio fo ka mubi den te la vai le kolo Oi tama ku te lava kavalo wa e kapakau pa mo le kolo e si o kenga tafak be e ko Mackenzie e le kolo ka ko Mackenzie te lo ke tama o counter attack le lei Mackenzie tam fa si o fo tama ko no ki lahi we can I high pole mo be kon te lava pe puna maro pa be fok te lava pe mo we o tro de ne o kava mai ta fa ko ya gele ko mo ngai high pole ku pa ke na u mateu teu ki ai o di sho ke ko hi e ko ko mafta u ya South Africa ai up nanda mo high pole ku pa na toki o na lava o tori na ma e ve va ve pe tolu e na aka Gue ki fu aka pe ki territory pe ko kere kere pang nau aka ke nau te lava o turi. Pako kau tamala, ta hae ngai misteri fa si o fi mau pe ku hame aka la lahi pe hae kau South Africa. Pako kau tamala aka la lahi opi. Kau kutu funofo si o fi e nau si pinga aka o wea I bela si pinga o keke e bela o si pinga aka Mosi pinga aka kone tautolo koe toa ngā mea. Eko aena o kaila lahi patu e aka la lahi. Kako tau sio koko si pinga kona fai aka. Koe fei tu nao konteke ai vae mo pulu. O ne lava tala fai keke. Pulu alu marunga, pulu mo alu loloa. Mwen ai mea pe fai keke aken. Ai Seti kone, fotutu I game plan kone a South Africa. Eta usia befo ko tama faya ko as mohu atamai, mohu fotutu. Eta usia kone ki kao fowerti. Taka kwe fu fowerti mamafa South Africa mo fowerala. Eko taimila eke ko mea ko usio kiai. Ke tau lava e la nauti, mao e tau upul, pa te lava moa, po nasi anu ka ase blata. Pea ke skalamu, koe ki la e la skalamu ke tau lava control e le mapulei a e skalamu. Eko ilo bende fa mao I he tau fau e di dole skalamu kona a South Africa. Kako yako temkoni ke tau mao tafako, tafaki tafalu ta makla tae, tafaki koe ke break down. Uye kwa na umama faa kani nao na ato tako tobe ai kwa ke te afe o male taha ke feinga atu ki ke pulu. Eko me alai be ke tau fai, ke tau beat them to the breakdown. Ke tau vave ki ai pa tau tolai feunga, ke lava ke malu, ya fit ke pulu atau tolu, ke tau lava malu ille e tau pulu ke hoko hoko te mo rotate, recycle pulu, ke lava va, to me e taha. Ki tau lava pit South Africa ki he breakdown. Mea la hea kuhiko nau pan mama fa ke nau takot pako e ngatai. Time go nau vainga mai he tai yungta support, well support. Mo nau sina lai pau ke whapapau I tau Tiffany. Pau ke tau whawhepak. E te au o tonu ke hako I 40 ua te tau tu mau ke hao e tangata ka kita. E kwa nau pan mama fa mo nau toe vevave e malo yang en nau hapo ba te tau tu ma ko kita e fondo kapau kita te kolo ton ki on top ki ko te kolo ko en afsula la be ko e una batu kita te tola lo kita e pa fa tu tama ko e fa ta be bo si no la to ko ve va ko ta mo ka ku te alwa ki mu fa ve ba ki te fo ba te kita e te on top kita e pa ke ari fo ki la Kau te toa tuu te te toa veiveiua. E ko ngahi mea lahi te te kokita te te ongo te te lavea. Kau tonu ke lavea mo ongo si eta mou. Lere moe bo carry out fai tion te. Kau ko ngai tafaki au tonu koe ke tau sio ke ko tau ea hanga no analyze sio ke tau au. Koe kupau ke tau vame ke ngahi area koea. Mao e tau set pieces. Ae ko lena tafite skalamu. Mall mo nga tafako ya fatu tamak na toko na mama fa ai mo na to sino lalai kai go ba ke tau fenki mua ke tau stav na to bo no fare ta fa honge ina to lo te na ma pul e go ba te tau ma pul ma be mo va ve ngai break down fa si si a fi ha la ge de fitu ke Hapoto, going out for COVID passi, mumebe, mo time passi. Don't take your eyes off the ball. Come here, here. Get the show of a bull, I can't beg it. Mau, but to how a defendia, tower kid, come to him. Mau, be a bull for fair Maria K5. Can I like it now? If I show guy, kapate tau lama I kapa kata fako ya tifeni maru tapeheke breakdown wabiki ai mo support support play pao ke tokolahi kau support o tau te tari mo tifeni tafite tau tua mo fenga ki mua kapate tau sio ke ke nao rush defense koe hanga eko ke te sifa pe a li ki munga imea pe ogna u tokanga arukimo go go me u very effective I mean agapolo mo mebe la hello for tari bebe ke o brekimo me tari ke lere maika aka ba te mama ali te me o stem ki dan da spoti do da go po carrier ke ma o fata mo bulu ke u lava ke ke hoko hoko te na wai no ke ta ai ngai Munga I mea ke tau sio ki ai, ko tau sio agapulu, pa tau sio fe ngai mea be, ke maheno ka kita, ai fonga agapulu na fai, fonga no fai, ai naulele, fonga no fai skalamu, pa be ke aka, line out ti. Onde te sio be ke mea koe hoko, ka te sio ke fonga, fonga na whakahoko ngai mea be, he maa oe whakalaka, tau tufi ai, pa tau ilalewa mea ke fai hoko, kake, koe ngai, koe anga pe ana lasia me tafaki kone tala nga spoti I ki haka pulu kan kaku te tau sio foko alwe koe lik wata e lik te tau sio lau ope ongo vainga paka inga tai na fangi post ate ki mea e Facebooka ki tau haka pulu fukakai fefine fefine kote koe mea lahi aku hako tau wanga fakafonua wanga fakamalu ke kakai fefine ke na wange tofai pe toonga kakai fefine Tala ugi I framama te tafakoa koa ka pulu I a kufema o ki te look like a man, look like a rugby player. Ke o te te ata o lue lue fuka mea haolo pe koe fefine ki kai. O ke ngai lele I pe koe ngai lele eng o lue koe toktaha ka pulu. Hato lue mai hange mai koe ki ke pe koe fefine kom. Lere hange katama ka pulu. Fakau kau I ambe aka pa teo teo iho. Aka koe aka tangasa ka pulu. Kobe ko heka ki tau toi fefino. Ta ka ure ko toko ta akapulu. Ko te tam te defende, tam te te koloi, ko mea la elton ke akoi. E akoi to ta akoi. Te kolo ko hae mea ko. E feho vai, e feho uma, e feho ni maa moho ulu. Ke hao me ngai fepaki mo ngai mea pe. O koi ke ewe peke, ke he peke au kikai. Poki ai funga. O faya ke te kolo, ke uike o te lavea a kita u te kolo. Ka e tō ki lalo, a tō taha kō ki ai pulu. Ko e koe te, tau mu ai e te whini, ko te kolo e tamu kō ki ai pulu. E a whainga maari e ke more mai pulu, ke ma, e tau whai kai kō a te ki. Ko e ngai tau whā kia kai whine, ko e, o staimi, ko e tau, ko ni ku tau kau hea ka pulu e kai tangata, to ko hata sio pe kita hea ka pulu ka muri ni. Koe ki te hambe e koe pe koe wha ngā ua tū wha lele mo ki pāsi kako he koe nima lele pa fine me koe hapo pulu po koe meu ka sio ki tam gongu nau te akai o te pinga koe kua he tonga e akai pa ke ke whai e koe ka ke lava koe hoko tō taha tūki mua I he wai ngā e koe te kolo ma peke sikala mu koe mea koe ku tau sino pa koe mea lahi te teo I ho sino te ke au koe he koe whe paki Ko tau tangata, I kupau ki ke aru ke tamini, ko lahi mai o chim. Tamia ko ena kai ke e aha mea behe ko chim ko whae ki pe lere. Ko hiki tangata o fafa lua he lere holo moia. Ke whamasi nau pa ki ki extra. Pa ki lere osi puko e aho behe ua, e whafe ua, whae whamasi na kalapu. Aru ko te lere henga aho e toi ngā. A go lere go fai ki extra go ya pa alu ke chim fe ma sino ke ke mata tari ka kai la lai mo ha fai ka kai ke fela ko ya ke o te ke fai nga sai la dai to go ni be me ta program spoti ka da be ke ke ma o ka u fa fe mai ke au ni ka we la ma be ka be to ko ta programa e la va te hu te fa ki to go ni mu ke analyze ko ni ka o ta tari ai be ke ta o Veke ki tau warrior o Bopoi, kako e... A Bopoi ngai ke umate au ke he kai. Ko e tai mai noe te tae.
0: Kauia, e kautonga, manatui pe kua situange mahe whaiako a Afrika, kautonga. O koe whenga Afrika ke nauhanga o breaki pe hono tamate ya fo ikai ko a obregi ya na dolne ni mafitu ke noa ai ko ne pehe ko ikai ko ni e valu noa a Springboks ki noa obregi ka va kai ki ai
1: ko ikonga noa ke ai ko fu lo ka ka to pe kai ke mari fu ko kai ke ga o el antol foi foi go ya te un poco in la ka ko to te la fenga malo kau te lai ange tau whinga a ta tolu.
0: Koia.
1: Ke tau ma. Ke hao hao ai foi tua koi ni. E ko te pe ko e atu ai pao pe ke tau fai pe tau lelei taha. E poko ai pe amana ke te shoko ni kau tau kei vai nga te. E poko ko ai pe amana ke lelei o te shoko kau poto vai nga kai ke tau fu lama faa faa fua fua ui ko na lockdown beni foi bakia eh te malongo ko ki lava be de programa ko ki ali te vit
0: tio ko fa malo at kate ko malo apeto lava de de programa i a honi to fa fo ki mai ka ke ta sio ke ulak te si ma tu foi ta ne to Africa o ku ke te kai pe fo yo pregi eh ki
1: ta te te ta ho ta u ka u ke te be ke fa no Hello Sofia, io mona bit.
0: Oia.
1: Tutto mal che ha fatto. E u cao.
0: Malo, malo, cosa malo at cate coi. Malo, la vlede da programma ki he ahoni. Ka e oseni te da u hoko at foke da programma coi a o ku hoko i hoko a tolu pe a moea ko tutu ku coi a a sosefo pe a mia pai. Malo gatonga. O fat.
1: Malo de o pai pe linda.
0: O fat, malo. Koi tak tai mi ia. Toi tam miniti nima. Toi tam miniti nima ke nima. O se ni te tau hoko atreo ke hoko nima. He hoko tolu ki he tau programma koe hoko malo.

0: uhekawuhe tokoni ae koristutuku me Australia ayana avea e konteina koni na toki tawa toki hapai ai oku pereanga me area ke aku fia fia ki whanau he hanko ni lawange a whokiang a whereti ke toi a ko i whakarere i ki nau tolu i he tawhaaki ko ia o e musika. A ia aku kau atu ki ai pia mo e whai ako pe koen ko Kori News i pia mo peheke a wholau maake. Hono whakanganga koni o e whanau ki ngahi mearea koe ni oku kawai e ukulele, ko e kita, ko e kipoti, ko e mea ifi, ko e nafa, mo e haafua e ai whakaki i mea rea koe ni. Pea aku teu teu ke whai moe lava atu he mahina katu u ke whai ai peho no poupoua o e whakawhia ngai e whanau koe ni mo e ngahi mea rea koe ni ke teke aki ai peho na tareniti. Pea mo to e peinga pe foki ke whakalaka ki mu ai tuunga whakamiusiki koe a whanau a Sangatso Sefo. Na a tau ilo pe foki e ngai taimi koe kulawe i pehe palesteni e nai ai whaihiwa ai apiako ko ne pekia ko lo manuhausia. Na e, ia e ngahi tala noa, ia e hiva koe, ngahi hiva e kori si i e taimi koia. A ia koe foki atu a whereti ke tau koe ni, na kaupe mo whereti ke tau i he teu teu koe o musika i he ngahi tau koe ni he kuohiri, ai koe foki a whereti koe ni, ke toi whakafoki mai e ai tunga whaka musika koe ai apiako ke toi foki o toi whakalaka ange ia i he tuunga ko koe na atau ia ai koe he taimi koe ho wei kuros tutuku ai a koe na e pasolo ai ko koe tau paresteni koe whakafoki e ni whanau ke na whakalaka na toru i he fo i tuunga koe ia koe uhinga koe te waki koe ni e tau siuperi tau enima noa peaku Lere foki mo e flow show ai ako na e whai whakawhalaite ma ape po whalaite koto ape ki he Senti Beach. Ko e flow show ko e ni ai whai ke kao whalau ewe ewa. Ko e konga ai pe ia e nau fundraising ai whanau. Ika e ke ma ai api ako ngā tae ma uho nau pare. Pia angena e pehe he tahine pure ako. Ia ai pe mo e kao Pulau ewe ewa na u toko ni pe ki nga tōru ia, ia te ki nga tōru pe ko, ki he api ako. Ko e nga u fie fia he sio ko koe ki he tare niti ko koe o e whanau wako a Sangatso Sefo. Pea a ia koe lere mai ia koe ai wholosou ko oku ko ulawe i pe ko aruki whaka osi e ai follow show ai ako lere ko ia he whakapalaite. Pea ko e tau ki imama he mai mei he siuperi na e lava foki e whakataha ai koristutuku koe ni a Aotearoa ni he wike ua ko mahiri atu. Pea na e mahino ai e toi whai e whakataha i he wike koe ni a pongpongi he hoata toko nā ki taimtaha waho ata ki he apsiasi koeni siasitonga tauata aina koeni i Menkuri. E toi whakapapau i atupe ai tuasila i he e taupesi koeni ai koristutuku anu silani. Ko iai kau koristutuku oku pau oku iai hamou ki i taimi ata i he tokonaki koeni wike apongpongi ke moulava mai ki he e tau whakataha, pere e tau ngahi whakatutu mo e tau ngahi palani mo e tau ngahi langa ngā aue koeni, koe uhi ngā koe te waki koeni e tau siuperi. Tau koeni e ni manoa, aia i he e whakahokoia i he tau fo'ou, i tisema aho valu, aho hiva, aho hongofulu, koe aho ia e tolu. Pia oku kore atu he palestini ke mo ki tuku hi foha mo taimi ka mo lava mai ke tau foko tuu tuu e tau ngahi palani ko ia ki he siuperi he kou tui palestini ko e tau teu polau koini he tau fo ou ki he siuperi ko e fuu folau toko lahia a kau veke veke koini ke tau lava atu ki he siuperi. Kau te iai pe kore atu kau koristu tuku. Mou kau mai ki he, ki he whakataha ko he ni te waki e ai fotutu e siuperi. Ko osmau mai e ai polokalama whakaanganga me i hapai. Ka ko e polokalama ko he ni i he eku ilo i o te kai ke finalize. O ku ke i atape ke to e tau toi whakaleirei i. O atu ho tau le o ki ai pe koi haianga e tau whakakau kau. Ka e tupunga hono whakarerei i. O e polokalama ko e ni o ka pau te mou kau mai. Ke o mai ho o mou ngahi whakakau kau lelei. E tau tokoni aki ki hono whakarerei i ko ia o e polokalama pe koi e. To ia hangahi mea o tāna ki atu. Pe o tau fiafia pe ke anga o e polokalama ko e ni kua osi. Whakaanga anga mai. Ai a koe whamnatu atu pē, te utoutou update atu pē, ai taimi whakataha i he tau pēsi koni i Aotearoa ni, pēa moe tuasila, pēa moe taimi. Ku unaki i mai whakataha ke pai lolotonga e aho, ke whakawhainga maarie i ke ngahi. Hou ei, koristutuku koia, oku nau i tu a okalani ke wangiha taimi ke nau kau mai ke tau kau ngā tau whakataha he whakataha mo taimlelei i ho o mea atu foki ki he ngā feitu taktaha na a mō polau mai me iai. Pea koe, mahalo koe ngāhi mea peia e palestini o kou whakakau kau hake o kutoi ai ha mea ke tāna ki mai ki e tau polkalama koutui o kuki ke i toes lai si i pe taki i taimi pe tuku mai he ele tio.
1: Malo, sekretari. Koe komanatu i hake ne osi a u koe ai konteina ki hapai. O ku ke whai moha ki lawe nou nou pe ke whanongo ki ai kau koristu tuku ngau. Mea mai, ae uhinga foka no awe konteina ki hano kamata koe hano whakalelei o e whare ako. Kaku o atu peke whai maha ki lawe nau nau kia. Malo.
0: Malo, palestini. Koia. Koe konteina koe nina e awe ai ko koe nau nau koe nina atau whenga paanga ki ai ki hono whakalerei i ko koe o e ato ko koe o e pare ako. Ai ane, o si kamata ngā ue koe ni, pea ko e ku ma o ki he ngā ue o te kai kei osi, o ku kei lere pe ai ngā ue ki hono whakalerei i ko ia o e whetongi o e ato, ko e na akwakai pe ko e ngā ue ni na e kamata i he wike koe ni na e toki mariwa tu ai wike kua osi, pea oku lolotonga rere ai ngāwe. Oku te kai ke osi ngāwe, paku tau lawe iko toa pe foki, koe ki ngāwe oku lahi lahi he koe whare oku maolunga, pea koe whare oku lahi. Pea tau fia kotoa ko kamata ngā ue ko ia na whai ki ai e tau peinga paanga, pia koe ki ngā tai, ko tau lava ke tau sio, ku lava ke whakalerei i e ai ato o e whare a ko, na e whai e ai ngāhi laurea ki ai ki hono whenga i ke whetongi a tō ko uhi ngā koe ke si malu e tau whanau a ko, me he hangi ko taimi e ai uha o ku lava pe e na o ngahi le soni o whakahoko pe ilo ki ako. Pako ilo e palestini ku na o si kamata nga wena u wakai tonu atu pe ki he kamata hono poko tu u ena nga imi a ki hono kamata o nga we pe oku lolo to nga lere a nga we oku ikai ke ufu ma upau pe ko hai a toi nga aku toi kana aku ma upe ki aina e fai whakafuafua pe he ko nga we e mei mei I he wike e ono. Ai ko pehe ko o tau I he wike peni e ua ko koe oe o ngā ue ko ia ki he ke whare ako. Paku tau toi fia fia pe foki e presten ka pehe ki ho e kuris tutuku. E na e iai foki tala noa e te kau mai moe ki lai kapa ko ngā lai kapa he ato motu a ke lava atu ke a I a ki e ai api utako hui ngā ke whakahoko ai e ngā hi tō vestapolo ai whānau wako ko e ko whainga I peko hui ngā ko e te waki ko eni o e siuperi pe a neongona e pehe e lava na ia e api utaka kato ka aku ko e ku ilo ki ai o I kai ko e ko ngā ko e o ku e lava he e lai kapa ko o ma uo a I, e whakawhiunga pe ki he Vestapolo ai whanau ako, ke whai aki e na au I peke ngata pe he ngā he pawhanga pe ai ako, ki he e na au ngā he porokalama ai ako, ka kutoe lava whoki ai mui ki whainga paanga ai whanau ako. Pako e lotonga tala noa ki ngā we, o ko manatu I ake ke whakamanatu at peho e koris tutuku, ai lulu ko eni ai whanau ako, ani ko ena e tautou whamanak mai pana si kore mai e ngai pareka ki tautou, pia kai pihe ki he whakatau e nau tiki te, ko e whamanatu atu pe, ko e lulu ko eni, oku, ko ilo ko osia ngai pare, ko osia uia ki he ke pure ako. Ka aku ia ngai pare, te kai ke au ki hapai, ka ako u whamanatu atu pe, e ku kei whai pe kore mai a whanau ako, ke whamanatu e whakatau e nau tiki te, mo whamanatu ai pe e nau ngai pare, to koni ko eni ki he lulu, e oku te te upe he whanau ako e nau ngai pare I hapai, ka nau toi kei kore mai pe ke kore stutuku, ke whakalahi ange e nau pare he ko e nau lulu ko ni ko lulu lahi palestini. Oku pare ni manoa. Pe ako e pare I ako e ni oku mea tahe katoa ko e ika ko e feke ko e ngai mea tahe koko oku whakaamu ko ki ai ko e kau koristutuku ko e anu silani. Pe ako I ai ho e koristutuku whakamanatu atu ai pe ai lulu ai whanau ako, ka pau o te kai ke a uho o pare ki apai ki sangato sefo, whamanatu ato ke taimi pe, ke whaka uho o pare, kai pehe ke ngai tiki te, o ku ke ata pe, ke whakatau ha o tiki te. Ko e mahalo ko ngai mi apia o ko manatu o ia ke e paresteni, o ka pau o kuto I ai ha mea ke whakamanatu mai ke whamanatu at ke o I kostu tuku.
1: Ikai sigur tani.
0: Ko e taki taimi foki o ku to si ipe e paresten. Ka ku ta kore foki ki he kau koristu tuku ke nau a mai ko ngā ko teu ko ini e tau siuperi. E ko ilo e paresteni o ku pau ke ako fai valahia a Aotearoa ki he te teu koeni o e o siuperi. E oku kou iloko Aotearoa ni pe e paresteni oku tokolahi taha e kau punake koe na e ako I so sefo. E kua e kau punake kuori fai, mo e kau punake mei kuori fai, mo e kau punake oku toki kuori fai he oste e siuperi kau awiha kau punake koia. Tokolahi e tau kaupuna ke ke teu koini e tau whaiva koini ke tau folau ki he siuperi. Na au osi whakatano a whaketai ni pure ako ki he puka koe o ino fuanga o nusilani ki sangato sefo. Ai a kua osi kaamu sangato sefo ko ia pe o ku kaike iaha no fuanga ke lavat kia i hapai o os fratama sangat so sefo ke fu kau fo la to lahi mo fu kau fai va to lahi ko ni a te aroani ke tau me a tonu atu pe o no fo pe he apiako o go ilo ka palestini o ku puka mu o muataha e risi ko ni ke no fo anga ko ni i sangat so sefo. Palestini ko tui peko ta taimi mahalo peko me i ose e kwe mao pe foki e te wita pe amolinta ke toi ai pe na ki tu waki.
1: Malo apito sekretari pa ko ko ose ma taimi a mau a linta mo ti maka.
2: Iyo, mkulu lava e taimi palestini malo pe pe foka melivesi. Kaya kita ini kau niku toh ekko kini minit kau ya ke tap tua ki kau ya pe malo
1: malo malo apit
2: iyo malo minta
3: fa malo atu ngofa fine ai frahau kau fatongia ani dalam anu atu ki hengawe kau toh apa kata tuk felongo aki malo
0: malo
1: malo
2: ko vai malala tua kalau me ka ta trenis kas mo na fa no no mo tua ki ki weekend ni malo vai
4: malo ma la mari ho e ki le le ai tonga ko to ape o ko la ve fo ko fu weekend ma ho inga en o le fa tonga pe a o ku i lo a o pita fo ke ai weekend o le fa tonga ka ka nga we ko to ape tonga ko to ka pe fo ko me trenis kas ko ka ta me ale re fo ke ai tonga o na e tonga pea ko i kau ngā we, ko i tonga ko toa, pea ko i kau kastoma, ai ka inga ko i unga umea mawhatau ina umea lere, ko i kau tonga ko toa, pe ko ia e ko ate kwha mā lō lahi, kia ki mautau ko toa pene mō whatau i kau tahani, pea o te mō ngātahe, ka mō tue whetu utaki mai ka te au he wawetaha ke toi aiha mea lere, ko i uia ke lelei ke mā whana he fu momoko au pito e ai o klari, ko ia ka inga, kalasi mea lere ke he SUV ka maafo ko a upe ke ngahi. Mea lere ko ia tapo cap ka maafo ke fa u mea lere fa komesiare. Pe a upe fo ke ngahi ta u o a umai ke wanoa wano. Ko hati ke tue frata u a hata uki mui. Pe tutak mai koe ka te au ke o ato hao mea lere he wanoa wano. Pe a ukulahi au pite te uteo e ka utahari ka ki moutoro ko toa pe. O kufie maa mo mea lere. Mo ato ai pe fo ke talamonu ke wikeni ka maafo ke ai le tio ko ni o toko ni lahi ko uia ko tuwa ai ngahi tuwa ki ai kautahani. Ko i ai kainga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni ma no valo pe ko autonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i onehanga.
5: Ko i whakaafe ni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe feohi whaka whamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā ie feohi whakatoko ua.

0: Ko tātou mi ko hawhi ai whā. Polokala mai ni ai community ko ia wāhenga Hawke's Bay. Pea ko whiwhia ke tātā lelei. Tomasi tu awa o peheke a Viria Milata. Ke whakahoko polokala mai ai kāinga. Maloi tau mai aho ni ongo tangata.
1: Mara tau mai ki whiwhin.
2: Mara tau mai aho ni.
0: Ia malo. Whoke atke a ki maua ke whakahoko maha mō polokala mai.
1: Alo Rinta, kura te whenga maari mas toa wā, kene kamata e meta e mapolo kalama e whiawhini, pa toki hau kato i pere malo.
2: Ia, o maro atu. O atu te ami, o maro atu ke ti o pere mene tonga. Ia, o mwhenga maari e tau lao e monuai ro tongan, e au tau whiawhia pe i hile e lei o toa peu tau inasi ai. E ofa ko fai e PMN tonga om fermare ma ki tau tolo. O ia o korpen ke tau nga pe mua e lot kamata o e aho e ke tau tau fata pe ai e ngai ta pua ko ia kai hoko ate ta poka ma o ia e vile amigo e mea fafi e foki o e lere ko e ngahi a ngong ko ko ko tau pronga mai uze ko ni mai uze mai dia tu e ko uze fu ni e mau nga ria fato nga tau nga fo mau nga e tau mau nga ia kita tau e ria fato nga tau kai ke tu ko tau ni ai o ko nga pe e ko nga ko tau pe mi sta pa te pa pe ko ze mea i pe ai ma fana pe mo e te moe hange o lang lang ia ai aho i tau hanga o pamanatua pa mauhinga ai mauhinga o rea whatonga te o mauhinga o tau tonga i o tu muri koe ni e pego mea nei hoko he sāpate pungpung sāpate na tau kamate pungpung sāpate ai e nei o ki he temba koe i he kanto o pena e na e pase ipo ki ai ai me ya pa mo ka u a ma lunga ko tanto ba a hesti e na u ka mo e to mira ko na pe ko ya ko ko tu ko tu mo ai ki ta fa ko ya u dem de gi fo mata la mai nga e ko ko ko fu na ke fo tu tu po pa ma ko ya pe ko tu pe ko ya ko ki tu ko tu ka ko ki se hanga mo o ki fo mata mai je to ki mai no te mahinange ki e tapakoto ape angai fotu tu na ape fai maro
1: maro buta tomasi e tuk whenga maari ko ni hanga peko si miena si lawe ki ai ai tahipaanga a tomasi na e whaava ke pe ai no katoanga e mau inga uikere whatonga i Aotearoa i e wahenga Hawke's Bay i e kolokoniko Hastings i e aho sāpate aki pe ai o wau rotu aina tataki e kia e tokoni paresteni a tahini ko whare ke toa a e mauhimi whaimu e maulotu pe lava pe ia pe whaimu ne lea talitala na e osi peko ia pa mauhiki atua i pe ki he ki i tuko taha a eko ki i lokawa pe na e whakafe i mai lewa ki ai ai me ia a ko Wendy Scollum pe a mo e tokoni me ia ko Michael Fowler pa mo e kau kaunsela aina ka wai a Henare O'Keefe ka wai mo e kaunsela ko eni ko Siam a Daniels pa mo e ongo kaunsela aia ko Hena pea mo Ivona na nau kau mai rewa ki he o wau ilo kawa ko eni aia na e whaifatongia aia e tamai o eki ko eni ko Te Vita Lata Junior pea mo e mo ki nau toko toa pēna e kau ki hono ui o i kawa e ko mai kōrwheke manu whonua pēna e tau ai pea mo e tau ai ki e ko tahine ko Sela Tupou pēna e au ai pē mo e ongo ki tahine whire mui aia nana kau hino tufa e kawa na lele whatongia ko eni o toki whakahama ia e he meia o e toki taimieni na toki kawai iha ilokawa i pekoa tu o taha pagone toki fufua inu ea i kukawa me ho tau whanua. Pea kukau ia he ongongo whakawhiwhia ke historia ki mautoro kweni a i community tonga me vahenga Hawke's Bay. Ka keke ngata pia ike ki he tenga o e tau whanua inu e silani pia mo tonga i ki foke. Lava peko ia, hoka toa i pe ai polokalama ki he fusi o e fuka ae na hiva ai ai whakawhanua o tonga i Hastings District Council. Fusi ai pe mono fuka ae na whai ai proclama ko ni i tu ape i muahi he huanga pe o Hastings District Council ana fusi fukai ai tokon palestini pe mo imeia ne lava pe ai fatongia ko ni na te frafe ia tu ai meia tokon meia kaun kaunsela mo ki nau tol pina nau si i ahia ai proclama fika raki ki he loto kaunsolo na ye te te wai e he tokon palestini pe mo toenga kaufefinea ki whamamalo Nei ki lava iwe mono tāpua ki o i mea kai koe ni e he councillor Henare o Keith. Lava iwe mo whakamāmālo he meia, takon meia ka councillor mo toenga o e community tonga. Pea toki whaia iwe mo ngahi pōtala noa, whaia iwe mo si fwaki mea ofa e he tokon paristeni ke he meia. Lava iwe mono ngahi whaita, pea lava iwe mono ngahi vitio. Aiko e lava ia e polo kalama whika uraki. Ai community tonga Hawke's Bay, peko Hawke's Bay Town Community Langa Whanau Society, i he councilo, i he aho sāpate. Pea tuk takitaha mātoko aipe o alukene ngāhi siasi, mone ngāhi iau aurotu, pea mautoki whakatahataha maipe ki he ap siasi o siasi wesiriana tawataina o tonga i Hastings. O toki whakahoko ai polokalama whika aua, ai a koe pōhiwa. Koe mau polokalama fukoe ni na e toi sea pe ai a e mau tokoni pateni whare ki e toa tupo. Pe na iai ai e siasi tonga tawataina kai pe hefo ke siasi pesiliana tawataina tonga. Na i kamata ki pe ai e mau himi, whaega mo mau lotu, pai mo tuku lotu. Pe toki tuklewa ai sea ka toanga po hiva o talani e tuku tuuni. E flava e pe hono hiva i o tau sa ione, he koe kawe inga fokia o e wikelea whakatonga e tau anō anō, koe hiva, koe whi unu mahu inga i o e mou ia tonga. Aena e lava hano hiva i, maari e au pita whakalau maari e, toi vahe mono ngawi a mono kaurea, pena e toi whakata pe e he tahine sea, a e ha toko taha pe o ma e tuko ole. Mwhama wita e proklam koe ni. Ka koe ki teo ki iposi ai, ka tuka tuenga maari koe ni ki a Tomasi, kene tuk whama wop maha ngahi mea nai, kai ke kawa teke whama tala.
2: Ia, mara bito uriami, e tunga kona koe na manbena kai ke eu iai he fontua he pokalama, na uki lere fuki au ki he feitu keho, fai ki tau hawa, anau teo mai peho mou laive. Ka koko nga koko feo I mantu foko ke lere pe foko e tau lere fata pe tau proklama lere pe tau fenga koniko e ki langa koniko ha tau horo. E tau ufia tuko e anga mo fata anoa hange na uki mao tepo atu na iyo pe me ya ya hange mama na e faha mo ki kore ke ya ha ki toko ni ke mea koya. Ka koko tu I peo mao ko tau kebe tau pai nga maari e wono kona wone tari e ya mo kore kena e fai. Ka koe e fai.
1: E kai mifo ke tuko e kore. E koe tako tau fatongia tolo e kore. Ka e fatongia ka kai kea ono umai.
2: Oye, kwa mea fwa fie fia pe mbea miko nga koe mahu inga koe mwe lawa pe ki ilo kawa neongo se kai ke tau lawa au ke tau mafakawa au ke tau tokiai. Ka koe, ka koe tau ilo pe fo koe tau mafakawa ai kono fafai ke ia anga ae tu u koe ae tau ke koe niko I tonga ae tu I hou eki mwe kakai. Pea koe ka koe fwa fie fia koe ou au kwa lau maari e na mwfai pia lawa e hange na umao mai pe polo tu pia te whalau maari e hange na e whalau maari e kamata pia te whalau maari e hange lere koe tau ki polo tu mga hirea mafan na koe au kwa fie fia hange koe ni koe lere koe ni koe au mai ki he monite pia moe tusite pia lawa moe pule lulu kaja ahoi e tae malawa koe unga pe piano ha beni ki ahoni toa pa ahoni ahoni eni oku na kore te ke singa hi fine matua, kau fine matua, kena hapai mai pe. Hapai mai pe ko hape me auto e na waianga. Aianga koloa, pe na hapai mai ko ilonga pe a katoa nga ufa ostai, pe ko maino ko katoa nga fie fie e mumerino. Pe ko ya
1: ni ngaritonga.
2: Koia, pe ko ko ha ufu ko ni o sa utu ate ku na ke pa he a tupe i he horo. Pe ko ha ko ni o sa utu ate melere o fe pokalama ka tate ka pa ku kai ke unga e fi tu ka ku unga. Pues que mo ua pe nga fa tonia ai ma inga ko tau ka ko ya envia mi fra ho ko te asistia te mo nga fa tonia ko mo pai ko mantu fo ko ma hinu pe fo ka te ko to kon ke ka la ko community ka ko ste tar de fo ko ya o ki komiti tiki tiki
1: ai
2: ka ko na be o pe ga be ha to ki fa mata la ma ga nga ai ta fo no nga mai he na ki ai be nga be me monit mai ni ne o be o to ki fo la wa to ko ni e e tu ko e nga ga pa to ni lo tu ka ku o ko ba nga be ha na to ki fo ma la la mai ai u pro la mai ha mo fo tu tu maro
1: Palo tai bang. Nga peko mena si lava ka tai banga. Ate lava peko ahu laki pa mahoko mai ai ki ahu moni te. Ai ka ahu whikaua e fuike mau inga koe ni. Nai whakatoto ai he mau ki komiti ngā ue. Ai proklama ki ahu moni te koe pōtari whehui. Sai koe pōtari whehui koe ni. Nai whakalele he kaunanga ko lowena kata. Nai mau ngā ue aki ai ki product koe ni koe koe kahut, ai koe ki koe koe ki kahut nei whai ake ngāhi pōtari whehu i aha mōni te, ai nei konga la lahi e tolu, ai koe konga roa ki ki ngāhi whehu i maa maa pe, pia konga wā koe ngāhi whehu i nei ki ima mafa, pia koe konga tolu ni koe ngāhi whehu i nei toi ima mafa ange. Ai koe whaunga nā mau whai aki, koe vahe vahe aki nau tolu kotoa pena nau si lava mai ke polo kalama koe ni whakakulupu, O tui fio ai e whānau i ki o alupo au ki he mātu a tau i whānau. Hoi ai, na e fie fie au te whānau i he nau ngā aki ai ngahi telefoni, pua ngahi teknolosia o e kōngani, ke whai aki ai ki pōtari whehu i koe ni. Pea osi pego e foi seti, na nau kore mai pe ke hoka ato ai pe ma wainga, ka koe hangai pego e kumu si mea ai, koe aha kotoa pe whai ma polo kalama, o kumau whenga pe ke lava lelei pe ma polo kalama, lava lelei pe me whānau o te foki o maha mālolo ki a ko i he ahoe tā. Ai koe koe ngai polo kalama na maulele mai aki i he aho mōni te. Ia mai aki aho tūsi te, aho tūsi te na mau whakotu utu uai, ai polo kalama e ua, ai koe polo kalama ura ki, koe hange pe haki whi auhi lea, pe koe tukata whenga maari e koe ia ke whānau. O lere pe me he kinti, alo aki ako pure anga, ako loto loto, alo aki pe ke high school me university, ai whenga maari e hataha au whie lea, i he kaweinga pe koe na si tuku mai, pe ko e nau lawe a ngā hivesi la au loto, mo whai pe hanau keo ki i hiva. Ko ia koe ma polo kalama koe nei whai aha tūsi te, na mau kore ai, ai tai pangalahi, ai ako Thomas Tua Vau, ma whai polo kalama aha ni, bo pe amoe punake o e o community langa whanua i Hawke's Bay, ai ako tahine ko loilo i Pomare Wasi, pe amoe hoa o e whai whika o e sasa tonga tawa taina, ko whaakila ta vau, ke na hoko ia koe kau whai whakamau. Sai, na lailele lewa me kinti, ai hawa whānau koe ni o lao na ngāhi vesi lao loto, na iami whānau na nao loto la whiunga ke whae na ngāhi hiu. Aroa ke peke ako pureanga, aroa ke peke ako loto loto, aroa ke peke korisi, pe awa i peke teki nao tolu ke university, na nao whae na uki i lao vesi lao loto, pe whae me na ngāhi hiva. Na e maa whana fo ki heni ai ngahi mātua tahi whānau, pena nao loto ke nao kau mai ke proklama. Pea koe ngahi mea lele iau hoko i he community, koe kaike ngata pe he whānau, kau toi maa whana kau tahi whānau, ke nao loto laife unwa ke lau mai nao ngahi ves lau loto, pia whai mo nao ngi hiva. Na iai pe mo ngahi lea, koe poupou pe ki he ngahi proklama whalele, mo poupou pe, ki he wike ke ono kātoa ngā i hoi wike mau inga koni. Pea tuk whaosa ake lewa e mau ki polo kalama he pōtu si te ai lamba ahina whaonga. Pea koutuka te whainga maari e koi ni ke tau paanga, he koutu yo ku keilo loto au pito ne ngahi mau, mone kei mau le rei ai hoko hoko e ngahi mahina whaatonga, pe mone le rei ki he tō koni koe ngahi whai akau i tonga ki tōkanga. Aloha pito.
3: If that's all, ma'am, we can help you with your bags.
4: Thank you.
1: Nai kamata mau agai pe mau lotu, pe fai mo ki hiva. Pe ko ne faraosa o si pe, ne faraosa agai pe mau ki lotu, pe mo ki hiva. Pe ko tui koe ngahi pou pou le re ia ke wike katoa ngai o le afratonga. Ahono teke mau pe o mau inga o e fai ai lotu, ke kamata agai polo kalama, pe to faraosa ai lotu, ke faraosa agai polo kalama. Ihe aho kotoa pe o au mai ai pe ke ahoni. Hanga peko na si lawe kia e tau ipanga, koe ngai poro kalama e na mau fai, peko mau kei lolo tonga fai, ihe wike mau inga koe ni. Kama koe mea lahi peko tue si ife talanoa kia i tau masi, ai mahu inga, ai tau whakalele ngai poro kalama, na e kai ke tau whakalele pe, makatuunga koe tau sio pe, ki he tau whanau ko, tupa ke pekoe, iho tau wahinga, kana tau whakakau atu kia i pe amoe tamaiti, o kuna si lawa mai ihe tolifai akau, mehe tau ki whonua koe kotonga. Ihe ku lawe i, na ia ipe ta mai ki na naukau mai ki he tau proklama koia i he aho tūsite, na naukau i he lau mahi na whakatonga, pe nau ilo i tonu pe na naukau mo ta mai ki he tau proklama koia na whai i he aho pure lulu, a ia koe tau whakahateunga. Koe whakahateunga whokoni, na kai ke ngata pe i he tau whakahateunga, ngahi teunga o ku tau tui, ki ngahi o wau e tau whonua, ngai koe whai aho, koe maari, koe putu, ka na ia e longa i whanau na nau toe tui mai, ai ngahi teunga aku o ngai kolisi tonga. Nā kāwai a kolisi koni, ka kolisi ko tupou, e ko toloa, kolisi tonga, e ko atele, kolisi kunisa alote, pia pehe foki kolisi tai lulu. Nai, ko uhinga pe o e ngahi whatongia ko ini. Ke kai ke ngata pe he ilo he whānau, tutupu ake i Nusilani, pe ko muli ni. O ku wai pe ngai, whā, ngai teunga o ngai apiako. Kai ke ngata pe ai ka wai ai ngai teunga o ku tautui ke ngahi whatongia o e whāmuli se asi ka pe he foki ai whono. Pe ako e bako mea pe ko si whee lavet ke ai, ka Wako mea pe taha e tom whekaaki pia mo e tau kau ngā au e ulawa mai me tonga he RSE o ku ke i lelelelei ai pe foki ai programa ako koeni o whakalere e he EIT i he programa koeni ai noa o ku lere ia i he aho mōni te kotoa pe ki miani pe o kuia se fialahi i he tokanga mai e whānau ke he ako. Ke peke ngā taika nau ilo ina iai pe ai kulupu i he kulupu nau nofoanga i plaif i tomu na nau Tuk aven ni atope e nao konteina ki he, nana tuk avat pe nao konteina ki tonga, kona pe mua pe waho ki ma, mai ki he tawhaki ko ia, maro?
2: Eo, maro, pito, rian, eo, mua laha pito na e tuk whahekatu e nao konteina ki tonga, ewe krupu ya petura tuya ne toa, na e lawa le leo o ave nao konteina ki tonga. Pe hange pego mea na tau whanongoa e mea mai e taine minista ko e moi, Ya na ya ipe hangi hangi ipe kaya haki haki monu o kutari pe ki uruena. Ta koi ya ko ga ko nga foki liambi o kufasi. Ia ia ko nga tau ha uge ne fa nau pe lawa ave mo na uge kontena. Ta ko hangi ko lawe ko ke tau fa nau nga ue o ku o apo o pabite na ukau mai ke tau fangki bea. Paka community. Pwede mea pe tāwurea me na koku ongoi a bito e uia mai he miti ane nai he pao kau hindi miti e mai pe ufai kua a mau pai. Pako e ai me pe koe me a fuki mai tui fuki na ke ai ko ia se aho tuti te aho monte ma a fuki se aki kua mau ke aki mau pare he aho ni pau tangia iyo o kuai pe e tau whanki pare ka utoki mau pe o mahino ko hai walu ki langi ko e pare ia pea kuna u fie fie ai pe e mea ka ko ngā mau inga pe ka nau toe na u fie fie a mwen ane ko e pese aho ni o patonga i pe uko takitaha te kio kinginu ube aru atu be mwen na u polu me akai o fa fie fie ai ai mea wako ia pita e whanau pe mwe komuniti e lorotongan e ngāo e lelei ku tau whai a koe au ku tuwe tai nimi ma koe klubu tonga koe ni eni wawe pe foke ato a pe nua mea e maina katu ma koe a hong furu nai koe anga pe ma koe tai nimi a kute ilola hanga fukoi ki ai kakono whakatoa a e tau alu a tau tolu e tau whanonga koe tau ki komuniti koi community vai vai pe ko ange ko faria na tau kamata pe a lotu pe tau fa o sia ke lotu ta ku kai ko tau kamata ki a lotu ko ke tau fa o sia ke a lotu tau kamata pe a lotu pe tau te hoko to pe a ke lotu ko ya ku pa ha ku fa fi fi ai ngai to ko ni mai pe tau lo ipe no lele nga me mau nga pe ke tau roto lele ma ko gi me pe e bian o fa tu ka ko nga pe hanga ke tau lele ko ni o sia tu en tau ke ho ko pe tau fenga mo e tau ono nga pe mo e tau a tau ta ko ni ko nga to ni ki tau to ko e te we tau langa ma o ma ko ke ka ko bian ma ba bit
1: Malo kuta Tomasi. Mau koe update taha mi me te ki Mautolu e Linta. Koe ngahi wike kone maliu atu na e malolo ai CEO koeni o Hastings District Council koe toko taha koe niko Nacho Piko. Koe toko taha koe nina si e lava mai mwe ringa toni o hoko atu koe CEO uia o Council o Hastings i e ta uafi taha iwa. Pena mau whenga aki waofi a pito pa mwe toko taha koe ni, i he mau kore mwe mau whenga koe ni, ke tuku mai ha kere kere ke langai ai holo whakakoro. A koe aha uraki o a koe si, na e mao mea iai ongo ongo, na si i maalolo ai toko taha koe ni. Pea, na e tala mai mono ngahi tūtu uni, pea na si awe ia o whatokoto ia i he marae pe koe ni ai kau mauri koe ngāti kahununu. ai a koe marae koe ni ko wai patu marae. Pena e si i loto tō ai a tokoni pareste ni ka pehe ki a Maria Leti, pena moe ta heine koe ni ko vai si oa, ke nau tokonia, ai family koni o nai cholo ke whakaha ke mau hunga ia i hene ngai tokoni ko toa pēna e whai. Na nau lawa lewa o teu teu i, ai mea anga koeni o e pekia koeni, pihe marae, ai koe whai aho ia e tolu na e whai ai e whatongia koeni. Pena mau lawa atu ai pē, ai Hawke's Bay Tongan Community Langa Whunua Society o whatfufunga i ai community tō mā, ia whakataha pia mwe toinga o i kau whunua he Pasifiki, I e maua ahi atu ki he Waipatu Marae, nai lawai ai ki i lawati mo ki whatongia, pena te whaka ose ake e mau hiva. Pea koe tau i pānga, koe ia koe punake hiva ia i he mau ki polo kalama nai whai. Pea ku, nai lawalere e whatongia koe ia hoko mai ei pē ki he tau wikele whakatonga, pea hoko mai pe ki he tau poloka amare tia koe ni, ka hange koe si i tohi mai koe, maa koe au mai ke ngalu tuku e ma taimi, koe reat ke tuka whainga maare koe ni ka Tomasi, ke ne wha maa opo mai e ma poloka amare tia e aho ni, pea mo toki wha osai pe, maloa pita.
2: Ia, maloa pita William, maa pita ke omi whainga maare, koe hange koe mea kanake lawa e ki ai, na e ai pe ta noa pe mo to kon palestini o ko fa ta mai e klupon ko e ka mauri na malai ko ha pe ai me a ka tonga fie ma o ko ta ve ha na malai ki ta wa no au ta ki nga he nga le le ko na ki fo mata wa ki ai ta ko ya ko fa ho ko mai o ku na o ofa mai bo na fie ia awe na fai ta ko ya e rem ho ka be ange ko ni fo marat ya de tamaka ba linta pa ro bit ma fa nga mari fi fi a testini ga ba a tonga o community o kuma o alu he nga ya yo ofa ko mo fai mai ma ki ma tolu ta ko ya wa ofa la ya ka ki mo fa du dem ma ro bit ai e fa to mi ko to ape ma ro
0: Fau malo lahe atu ki a Teki Maua, Thomas Puawa, pe ki a William Lata, fra hoko e polo kalama, tau tok filo ngā ke polo kalama hoko malo.
1: Malo to linta, malo to tamak,
4: lofo. Kofa malo atu ki Rava Lere e polo kalama koia, pe a mei he a community koia wahenga Hawke's Bay ki he Fiafini. Ko e tau hoko tolu, ko tau polo kalama ia pia moe ako tutuko koi a tau whahau pilo levu i he e fiafini. Ae whakahoko atu e nao pure ako pia pheke palestini mo sekretari pia mei no silani. Kau atu a tau fohiva mo tau taitari ai pe ki he proklama koi a maloo.

0: Nani aloha. Osi aiho sivi?
1: Ikai. Oku fuukei si ia nena ko eni.
2: Ikai nena. Ku os holoke ta umotu a kenima balu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lawa ke mauke taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa walu no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki hangahi wha matau, toi lahi ake. Ko sivi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
0: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao ihe mei lii.

0: kakataha pe fok tevi ta kaha ku folau ki e folau ni. Pe ika ingalo aere tioni tevi ta koe tau ke te fok. Tau kaunga afunonga ke alupe ta wopie ke ta wopie ke alupe o siotonu. Pa te ma wopie o ngong ae hofofonga ki he pure ako ka au maa tonga. Koe lai taha no ilo ki polo kalama koe ilo pa mehere tioko ni. Pakufaka koloa. Na maulama e maudolo wa mea i fi. Katoa pe mengangi mfakina unau ke. Pe faka koe nga famo toe nga koyana e toko ni ma Amerika. Pakone katoa pe ki tonga na naulama mai e ki toe e ki mea na nau hii. Ka umai pe ai. Kone lava koe ni e lava ka katoa ya shet mea i fuou. Ai kolisi. Pak tau fi e fi a kotoa pe daudolo. Lava pe mo e container. Fakwa tua e asi i fare o e tiutalahi. Pe kau pe moi kontina koe au tiki tua he winka hau. Kau tau fie fie kotoa pe he ngā ue. O kai ke e viki pe sani ha iri o e ngā ue. Ka koe tau oho toko lahi. Ta oho toko lahi koe mea whakakoloa ia pe ha oku limango aunga lewa. Ki e fatafata o e hapai kotoa. Ika ingatai kana fulau mai ai tiutalahi. Si lava peo whakakakato. Whakakakato, ai mani ki ka painu, wholau atuia. Ko ane pōko, tu funga e tai wholau mai moia. Si lava peo whakakakato te vita. He iwi peo e ki tam oita mai ki pe. Me mei ko e ki kori stu koeni, ai kori si tutuku koeni, ko taina peini pe pataloni. Paka ne tope pe pataloni ki a te au. Paka tope me a te au, ki he, ki lalo au pito. Kono whakato a whakamalo pa whawhie whie te wit. Ko tu i pega pa te kei wholau, te kei si o pe he tau opi o whie whie a kotoa pe. Pe kai te ngalo, ai re tioni, i e teke mautolu, he ofa ko mou whai pa mag mautolu, ai whainga maari e, o si talaki ai. Pe hao mo ngwai ai ki i koncheti ko ni. Ka kono whakato a whakamalo o lahi atu. Whai me te wita koe pure a kohoni. Tene kaua tupe moia, tene haka peo ilo koe i ho wholau pa mo ofu. Kako tani e pureako koe ofu koni o whai he re tioni o te aha mauseni te more. Mago totongi pe e te witi kakai maa ai si kaungaue o re tio ke maua e whainga maari e o e tonaki wha kotoa pe o e mahina kotoa pe. Tau kataa i pe ia e pureako haa ngomu o komai mei tonga lama pe o mai pe teke kau mai. Ke talake hei, mahina kotoa pe.
1: Pasteni koe pure akoena, pasteni koe pure akoena kua si humai malo.
0: Iyo, koe pure akoena kua humai, pe tuagriwa ai whainga maari ke pure ako. Malo abito, pure ako tau mawe fiafini.
2: Iyo, maata ulawa, pasteni, te vita peka, pe puha malo mue, pe tango aue koe, Kalau pada mana mahu nak buat pemimpin tu, tunggu kau ya. Ya, kau faham tak ibu itu? Ia faham orang bangai, faham tunggu apa? Kau yang ngau kau ini tu, tahu ngau aku, faham dia tahu. Yang betul tahu faham mama aku tahu. Besok faham ibu aku tahu, hangi ibu tahu. Ia kiri. Tahu hangi ibu harus faham ibu tahu. Ia baik tu faham tahu kau teranoa. Aku faham malu lah ya tu, faham malu lah tu kerui kerui. Hangai pergi ngahi, mana fad ke ngahi dia kimbua, ngahi fenga paanga, pemuka ngah offa. Mau nafat pemi motun yo siu siu atau pei ngahi fenga na fay pei horror esri tonga pergi mau pafi fia fok, tau fia fia fok kerui kerui tau fana pemai hanga pemi ikare, rawat mungkin autol. Kau kima autol kau ni apa ini pasti, kama Pukul suruh nama kakak tu mematuhi ane po, nai kakak tu he bayang konsep tu bayang apa ngai, kalau ni kakak tu apa ngai ni. Aje kalau efi aku bawa mui pe hangai kita no efi aku fay pasti ni, tapi aku ni efek amanaki kalau kita tahu me efi, kalau efi arah api tu kalau aku sih faham kau mai kau tu utari dia mai tengah ik. Pe aku ia ibe mai sete ada sete talahi pe fonua ke tokon ki no finga ke kria mai e kitua pe a finga ki fuga mai ka pai ka ko e tonga lo tonga ku ia ya motuni te minu mau te te pe ke i abia koni po du bego mos ma obeta programa pa sen programa ke aho tona ki pe pe nga tai ko ta u malanga ko aho to fai be ke sa pa te fa ta pe mono malanga yo e centuri wa lo tu pe mo po lo tu to fa po sa pa te pa ku tu be ma be te mo te u mai be te te mo be ke ta nga fa to nga ko po be ke fa to nga ki motor ko be mi muri e nga hi po lo tu pe be ki malanga pe mo ta ki o ko ni fa lo nga fa ke ta me ta u proseki e ko le be ke mo te te mo be po be ke ta u ke mo ka mo be nga po kalama ko ya ta ko fa ki ko tu be to ki ma o le ko po kalama fa lu fu ana ko no fa ki ke fa ki fa to ngia e to ki ma o be e wike kaha o wike hoko mai ki whenga maari e pe. Paka e tunga rara tunga te mini ku lele ipe o tau apini pe a ku ma u ngā rahi pe te mini o whaiko no te te upe pa mono a manake pe ke tai tari ka uforau ka pau pe e toki whuka hoko mai pe e ka uforau te mau te te upe ke tai tari ki nao tolu pa mo te te upe a whanki mohenga i apini ken mau mea mai o ma usai ngabe ke tau mai bo a tau ki po taha pe bo e ua i a bini ke mo mai bo ke tau ki mo pe mo to ki pravat kumbo ngai family ka ku ke a taha pe to pe a bini e a ke te pasen ko yang ai tu a te mini mo te teu ko rabat e fenga pa nga hapain pe pe ki e mau te teo to tau a pi ko ngai fangi prose ki iki ko lo ku nautula fare atu i e tau i he tau ngai he tau mea iwhi o ku rotonga whai pepa mo ngā o kei kau amanaki pe e au pe ke au taha ua septe ma u kakato ko tau pe ke ai e ngai o ki proseko ia Mahalo
3: Pa mahalo atu preako ko hiko yo ngongo pia mo e teu teu ko whai pepa me o tu hapai kau whataha pepa mo e whakamalo e tangata e palestini ko hiko ngai whakamalo ko e nghe koe mea koe na tau lawe ki ai, koe mea ngāwe ni koe ni kua mana ki koe ke ngāwe i he whānau, koe i mātu unga pe ai Nusilan, tau inasi kotoa pe ai a Tonga, na mō fie kau mai pe, koe hi ke tau inasi kotoa pe ai pa pe ki Amerika, whāngonga pe ki Asleria, ka o koutui, ko kakato a ngāhi toki whakato ia he tare ki ka, musika, pa mea abai, koe whamalo lahi apit. Koe kau wholau e tateki preako. Te nau wholau atu e aho hiwa septema. Aho hiwa te nau i tonga. A hongo fulu te nau puna atu pa mi. Nau puna atu he hongo fulu, he aho hongo fulu mi tonga. O tau atu pe malako ata ki hapaina. Kau wholau mau toko tahatolu. E toki whakamuimui ange kau wholau ko tau paanga e pa mona ofe fine tena tau wholau ange nau ai i a tua pre lulu a tata. Kau ange pe whetong wak o nau pononga ange ki hapai. Pe a o te umafana pe. Te umafana pe kua i pe a ngahi whaki i pochi as pe na kai ke lawa le rei. Te ke ke au mai e ofa ka koe tala e au mai pe e ofa. E tuai pe e vawe mai kai au mai pe. Pea kai ki wha to kama ki ai, e tu pe e tu whakakakato i a mui. Ka koe whakamalo lahi kaha te wita, whakamalo lahi atu ka koe. Ka maharin ka, ka ma, ai kau ngā ue. Kuhi koe of out kua tō koe, ne keke mei lawa e whato ngai ni ka kuhi koe mou kau mai. Koe ki whainga maari e koe ni te wita koe atu mā koe, kuhi, ka toki foki ki e, ya hamea to kama ki ai e pure a koe, pe toki foki ki ai. Kato atu peke ki mānawa mai. Kau hui koe fuu toko ni lahi koe ni ko mou whai. Ko tau fie fia kotoa e hāpai kotoa pe. Pa koe ke koe hāpai pe. Fie fia e tonga kotoa pe. E kau hui koe awe mea ngā weni ke teo iaki hako tupu o tau ki whonua pe mei tonga. Ke nau inasi he tāpua ki o ilo whaka mūsika. Te wita, whaka maarien mā koe.
1: Iu, whaka maalo atu ke tari, eh? Koe ki ha mea ia e. Mo ua fai ki a koe whamalo, pe whamalo pe ake pure a koe pe ki palestini pe. mahi no peka te au koni nei kai me kako kutape o vakai ko na mana taru kako e sekretari o vakai ko ke tamai ko pa pastenia ki ni pa fafe tu taki ke mo ka ma ke por ka ma ke atwa mo fa nga mari sio ta ko ha no aonga ho mo ka ma ko ia ke por ka ma o ku kai ko aki me si si a ka ma ke por ka ma pe ange ko mo mantu ite ko re tio ni a purianga nuslani a re tio ni oku aonga ke kakai pasifiki ko le tio kakai pasifiki bako fa malo ke ka nga we fa malo ke mapure ka flipo pa pe ke ka nga e nga we ka lita pa mochon pa o i hono fataki me ko e fatomia e kuya te mini ko e lava nga we ko mo ua ka ko e fa ka malo at pureko malo au pito au pito ho okay tu umai pa me tonga na pa guai pa me nga yako na ka pure ako ange ko na ko so se fo pure ako ko ya a ko katolika ka umai pe pe moia i polo kalama i he fainga mari e ko to ape ka ku ya i no aunga ka ji ko me ape ko me ako fa malo at ka mo to malo au pito ki to ta mi te tol basta por kama ka fo ka tu e pure ako para pedir que passe ali mesmo está ali que faz cagar tomar malo
0: malo
3: preco
2: eu malo pito
3: malo
2: malo tu depois a pedir passe ali para malo é tu te evita pegar linda para me letio o tu que mole o pito o pito mas o homem pego faz trano a pedir para me preco é só se for não o faz o carro como é bem para quando no moni o grupo na nefrau se foi formalmente da Uanima pego Marong High School ou Hawaii NF pia na mo fui fio que mau cau quando monia o tangata pa tu pego ko tau mu ai retio pa mo tau ko su tuku o ka tau ka to nga pe ko tau ka to nga fuka ru fu ai vai fono Hawaii pa ko tu ko nga retio fuka kau mai nga hi kap tapa ke ke pa so sa eti pa ko tu ko tapo aki ke tau ki ka to nga ko ufa malo watu. Kwa malo watu peke pasteni, kama ka wotutuku, peke devita mukimowa. Malo wapita wa mbao fenga maari, pe malo wapita muna faima fatunga pe mi adiaroa, pe kuma ofan hayatu, kumatala munu. Maulotu pe, owa pena ngalo ki matolo kumunga hilotu, ta ufilotu aki pe, ta wawusia kato nga, ta wawusia kato nga fifia, pa mwefuwa fitaki hiyo tuwa. Malo wapita lepoa.
3: Pasteni ka hamea kutoka mkiai?
0: Ikai malo abito ofatu ureko fatenta.
3: Pogi ifana ngono to muy pen ko mo tolu ko na bu amanaki ke ta ka kostu dok. Amanaki ta ha mo teunga. Ke mo rofo mo ya inusilan o ku atape. Wa ki fare print i otahu. Eto tu ko ke pe tu asila ke ta u ke ta u pesi ke nga ke mo ta kai ko mo ngai teunga. Como fanga foi a loco coi na coi o kuasi mai coi na kutua coi tau foi loco ia coi coi e ta go tau tau alu noa pe ku frafe at coi no toi toi mai coi coi framana tu atuia pura framalo la ia kau fata pe pa mo framalo go fai tau teu teu be kiai tau lot be kiai ne o ku toi si e tai mi ka ko hete ne ilo hala fono nga ko tau wa mo mate ku fanga pe ta tau lotu pe ke tau ke kato anga ke tau kato anga fifia tau kato anga fifia ba mo ek tala monuat ngai fatong ya kato ambe fuka kuwa mai ke fanga mare ko ni priak ke fraus mai be tau pol kalama ka e foki ya ka tevita ke re tio ke fa kato tu aki ngai pol kalama malo pit

0: mo anu kife.
1: Te ma alu o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
0: Ikai, o ku fuku kei si ia nena ko eni.
2: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
1: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
2: E hao i he meili.
4: Tanga maari koni, ke o atuai, ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai, tau fui manioke, me he mapu a vaea, me i houma. Kano lelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka, opetitovo finau. PS Facebooka, opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson. Ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō Taranoa. Pea tau lauka au aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewaha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga ie whiohi whakatoko ua.
5: Romo eki galimu aki whanau nongo ia koe ni a kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka nga iange mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O gu whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu, oi wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahinani e whakahoko ia he aho pure lulu oi wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, uolosi, pea moe aloha lereitaha. Koe iai o kuata e whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani, mou mea mai. Ke tau polo kalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko moile rei mo moifiafia, motoia a We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa whetutaka.
6: Ko kore whengamari ko ni, ke o ataiki whanongonongo ko ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koi fwoi talo tonga, koi fwoi ufi, koi kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koi hopa, pa me lai pere, o kukilo e wha, ihe mire mila. Tua sila ke whaikiai ai whetutaki pia mo fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pia maumiai e tua sila koia teke maumiai e foimea kai koe di. Malo.
7: Koe tatami ostami te taha fitu pia me nima e fia fini. Pako wha malo fok, lavelele tau polkama ki e fia fini. Os peni ko ate ta programa fraos ko ye ki fa fini to kon fra la marie pe mon fraos ta programa fra ho ko tu e patere ve kite malokula i he e fa fini ko ye ko fra malo ka mo tol ko ta bena mo ka ma ki ta programa i e fa fini pe fo ki ka mo tol ko ya na mo fra ho ko ma ngai programa fra fo o fa pito te fa manat pe ka mo tol ta programa ko ya ki wi ke ka u a ho pure lulu pea me taimi tolu e fiafi pure lulu ki he ono pongpongi tua pure lulu. Pea pea ke tona kau pea me he tāwaho ata ki he ono e fiafi. Koia kore whamunmol pe, kia kumou tolu. Mon whamunat pe, koe wiki kau o ku ikai ke uheni ai i he programa koe pure lulu pea pea ke tona ki pea moe pure lulu hoko mai e fai e ki folawat ke fratonga. Ka koe pamanat pekak motor programa ke hokate alinta tona kau ko fripo tene hokate ta programa i po pure lulu ko tu u ta programa ko kon famon mo be ka bana to fatonia na kai ke ta mo ki motor pa mo famon mo le yang ai motuani ko kore fa mori mori ka moto tal menu atu ngai fatongi ang toe i aoni pepe ke ngai mau anga kelesi ki a pompong fatawange te mo mau a mau anga kles lele i a pompong mo famana to atu ai be ke a kita tol ko ya ko ika kita fa lava tu ke mau anga kelesi tau lava tu ki mau anga kelesi a pompong i ko ya e ku fa malo ka moto i me ko to be e tau fea o mai te mo le tio me programa pie me na tonga mo me a malo

0: se mano ke tu balu ko mai ni ta hua ki te se follow dolo ni minute changa o te chula e fitu ya ko te time te nei ko cross live at hokita wa ki te mato pa fine po ke ta la dena pe mono tu balu mai i tu balu a se po brand na ne fa na tu fa ka ta hia tu ki fa nga me atena fa ka po i te fenua at fenua pele ko tu balu fa ka ta lo fa ta wa ki a se i te afia fi te nei a ki ora te na ko se ya mai ko te afia fi te nei
1: O pagatonga nga pangalingali nga ituwa o imea te kuango te na fai se lau kele fa popo enane tai love figolo itea te matangi ne enana ko ina ko na fa kaucio si me kama ta taya ore kai ko ngali ka lo me e ya o ne tai tolo atu pela ne ke tai fa kam no tai ku tai ma fai yo patalo mai mo mo to mo ko puna
0: oi talo fa Tala jato kai ngatena. Hello. Hey mataku. Yeah. Yeah. Okay. Matena binga ko ko fale na ko na. So where about ite ko na ite fenua tada ko na fute fa ite me te fakapo say.
1: Ite fa ilungo ite. Ite lau kele de lau fna futi. Lau kele fa po pata fna futi. Tala fe pela mi fna futi. Tala mi tai o te tau chuali mane. Mela e la uspa pela kitua ne tai lopa kitua na la e fai kite peitu de la pizza tai e pili kite peitu de la ofana kite hotel ofana ki vaiako
0: vaiako okay
1: e la ski la se la ski dunga de la
0: that's good
1: koni yuki kia kutiri ge kai le so tai nuko sao tara doge
0: okay
1: kai kona
0: ma minga ko fale kona ko tine ne mea ne fai te iyo iya he ka pa we long what by to fuck out jingle fuck out fighting out fall to look at the asset la ko launch ai fuck out the ko mauri monday ne eto no ne akutala me akutala con eco stale bela vita ko pulato ki ata ko la na beato pela me ko chilonea ko fight ko ti ko ne ne ha ko la temu na tela ta ala une ala ala ko ti ko ne tuku ki lunga te me ne ite ite ite tua te fale o te o fale con an fight kai
1: ya tena kona ko ngalu ke te ka ngalu te ka te PWT kona ko ya ko ngalu ke la to ni ko ngalu lo a ngalu lo pela ma
0: 24/7
1: ale pa sin sin malolo al te ni o te ni ko faka tu no te union ni ko nei ke faka ka pe faka ngal faka to
0: ka health and safety they need a break yeah Okay. Yeah, kai pa te lo atu belai workshop in a workshop gonna in name to be matu ato. Ma ko puna kona mai fe mai tuvalu. Ite workshop the filmmaking, man. Looks like they really enjoyed the filmmaking. Yeah, that said one of the workshops in Agoa. E ko ni fakata hia tu ki ai say what is your hata feedback ki ai?
1: Me nak tala fakata. E ko tak tala fakata. Au no komenta so fa. Au ne bam toku fulu ne bam mai pizzi. Ako mayaw may fiti ta sofa. Tagatagal din daw fale. May mati, may kinibere ng tante flu. Pawo fuga mo te, sila na kutef. Ay, kung meni mo man o fiti. Tanaw ni masaki. Sige, fa nang kiya. Pahingami ako na. Kaya hilo niyaw. Ako ifayami ako na ito sa ite, ha? Ite, te fale fono de la Thomas Popuan, eh? Kaya hilo niyaw na isinimi ako na. Kona ni faye. Biko sa so lima. Tila na ko tayo maalo siyaw. Ni fano, de faye te... Fakasinga de exhibition eh exhibition na na fakasinga dela ko me taka ko la na mini sila te po taka ko la
0: yeah
1: taka ko pa ine tawdi mga mini sila na na fakito do fakasinga de pa po po ke ko tuk pakatasi mo te pa nga me the career expo Tapi ini ya, tengah limit fakta semak itu milik Yakong ada. Kata milik ada, buat form dan mesti tuval punya kata ilungan ni. Enak tengah limit fakta ini ya. Aku akan guna Selina buat kau guna the film festival milik fakta tolu tua. Fakta semak itu kita milik guna Yakong ada. Enak, hari ini ilah nak ni siapa guna the fight the TPCC. The telefon itu masih gay.
0: Kalau kau lagi kau gay, jangan flu. Okay. Ia kamu so kau kau ni betul I'm very interested kau ni. So tau kau kau ni ni orang tu mai kau ni kau cini fay fakaling alatau. Me are they still? Hantau ilu are they still participating in the bias today and bias of four? Me kau cini orang tu mai kau ni fay say hantau ilu atu.
1: Tau ilu the bias of four. Tela kafe itu mea fakasolo me la tola ya. Ite vai tem dele go fakasinga de fainga lo to me de tena tabe go fai lo to ne ako ako nga workshop with fakasinga de fainga lo to wa lo to me tauli ma gola de ai te fakasinga de na fakapanga o me gola ki lunga de pra tau tau lo to me kan fai te ki lunga de GPCC pai ka ti oti me sta me gola ne me li te ya ye ke fakapanga ne ki lunga de page ata te expo de na de ah ena na la ko fakasinga de fainga o me gola de na fai te vai so ga ta de ne
0: Oh. Okay, that's good to know. You hear a lot of, I'm sure you going to tai long long wala kai. You managed to catch up, you know. Tai la bia hokini out the feedback of Rosie ite ka te me ato mam ne ko le tengalia ke tena fakalinga te fighting a daily ne. But it's really sad to see that our young people are not really pena heya hekino lo pula ki eto nunta ko pate e dono te feedback tena a Rosie or is it just a one off ka heya tau pula pula say yeah
1: ite vai tai milate neis poi sigi ya au fai ka fai ya a Rosie pa winga ki te time tena ne fai pa singa me ne lagi ta balik ya konga ne
0: okay
1: ya Makanya kita buat tak. Afei, kita mesti kira aku ngafu kalau pem sini ni tak lama wakane. Sini lagi nama, pemalaman ni.
0: Ni kami fuah kita mesti kola. The age group kola, but not tak lama wakai kola kau cia aku ngane.
1: MSC go the career expo for that. Fine, nai tengah lu ngafu te balon saya tu ne. Tolu family lima pem sini oke ne. Kena saya main di dalam mekoa, betul asingan ni. Kami ni fakat kali kata kita bayar sofom ni. Kaya nak lagu di time di lagu fakat no main ni. Kami ni fakat ni, kata mata galung fakat ni fakat no main di time di lagu kalangan fakat bayar tu ni. Kita nak sel terapok. Kaya tu nua Rosie sini di dalam buku kape hati main ni. Betul asingan. Enam adalah tadi toko pun terlalu terbalik di kau yang aluwe.
0: Okay.
1: Tapi sih aluwe kau ni fayat tu kau ni aluwe lo sulfai tu bla kita tulis omel kau ni deh.
0: Okay, okay.
1: Enam adalah sih aku tak buat mel aluwe deh. Terbalik fafin terbalik tangan sade. Mifafin deh. Bamsi. Enam omel no fayfi. Bamsi di. Kau kalau aluwe nak tulis pas kai sih buat. Asal enam omel dah pade no fayfi ayah obah dalam tu mel fay. Esen tapi kau aluwe nak aluwe deh kan. I don't know. I remember the verse of food that I have a good
0: chocolate.
1: Hopefully. If I have a time in the day, Pokok malas si, kalau kau ngah meh, mata fokus kita. Kita dah tahu paling fokus kita, kita dah fokus kita tu pun eh, senate.
0: Senate
1: gulung oh, ite. Senate te tulangan dia ni fata tuai mai kai. Awit tadi tu nuko kau meka tu fenua, fenua tu balu kita ngai ya. Ipu nafsu je nih deh kita tengah meh. Senala ni kau ikhaya ni untuk fakta fakta kau ngaki ya. I fakta kau ngah meh kena. Ita ni device ni. Naya suka ni take off nafu sini fakat toka pas paya fakat aku nak pesek pesel lotu mua patele, deh kita
0: Nā nā ko te lotu wa tawhata nā e tala ki e tala te mea ki ai, ne?
1: Te nā tai a e tala ki te lotu. Aure in longa te pena me sau pese ko se ai gai. O te kofa mai me isi. Au se kito e sirika malamba me se a palatoni sau pese. Te isi tina lafa mai me isi loa. E tala whaka wairesi whaka whaaniu, ne? Ke se a...
0: Coconut wireless, moha Facebook, moha mea, social media. Okay. Okay. Oh, that's good to know. Aske nia nia ne o palani mo te pai aso po nia mea koe look forward kei whanako yo cover seipua. Po tō PM onu tūwalu, yo mūte PM and Radio 531 PI in general. Yeah.
1: Ate, kasi la tai au ko tau whiau ki te Kita talang tak ya, ne? Kita misal untuk fakta orang ke, kami sih kita sunga fua. Pelaku fakasi ya tu mungkinu, ne?
0: Pelan
1: be, ya? Elangona tu ne, wilos ne, aku saya kaya itu. Apa tu ne nai fakta sanga, ne? Eh, awak ni nanti buka lebih kula, bangalok kita ni yang sewot pa. Eh kai kasi ngola ko na numanga ko pam tena tu fakasi tena tu gitu chupo na numanga ne na fakam talanga pela iyo ko te te chu of na futi ko te ya pa koko nga te tono nga te chu pa koko nga te fa ifia ko te pi ne me la isin dai fakam pul pul nga to ena ko te na te ya
0: ko na na tu fakali de de okay
1: ko na me ya E te tau whaiau kei te sunga fua, meko nā mea kapa me ka amatalo kei te polo kalame, ne?
0: Okay.
1: Te lasinga te vayasama meko pakasoka tau ki Aquaponga, ne? Workshops ki tamaliki Aquaponga, ne?
0: Nana atu ala tau kato kona e fakali kato e ilare the village te i fakai ala tau kona imo tau fale kona ne fai te kona e fai kato kona mea kona ne is e tonua mai kona say
1: pa me fakas kato e te kunga kona te na me kote kato lon fakato kwa mse fakai ne i ralo ite lau kele fapo po te na fra futi ne pa me isilo sa reingo ko puri au lau kele fapo po fra futi te na kote kato lon fakato kwa te feitu te na e tafaki o fani ki vayaku kote kato lon fakato kwa pela mse ya
0: Okay. Well, that sounds yeah. Anything else? Go do I forgot share my motogino code. So are you gonna go live or what's the story say on our PMN Tuvalu page? Hiata Balani?
1: Kati said on Tioti. Es kati esta na ko mutai des ta time live at wow ne te ko time kati pe to kono wa ta ko aba ka pe to kono ya choti
0: ko ka ke te pemen
1: ngali ngali ne choti aba ka ne ki dunga ngali ngali mata to ne
0: the pemonu pemen to wall page or okay Okay, kote me foga ilo ni tōjina whaka long long so they can follow PMN Tuvalu page. I te aitua I aso fō, because you're going to go live. Yeah, it's really good for you to go live. Just briefly on some of the things ba mtau hau, ne? Kula e au ngā, interesting. Yeah.
1: Eis nā kuta mahata pela ea waka waka.
0: Okay.
1: Te aso vai aso kātoa.
0: Okay. Me foga ilo ni tōjina ke follow at ea, the PMN Tuvalu page, ne? Yeah.
1: Au ea waka fuata mea kai.
0: Oh, yeah, what's up? Yummy. Okay, yeah, but hey, from my Konei Tau team, yeah, kai, kati hea, anything else you want to share with the, you know, Tau Tino, pakalongo longo te peftene, say?
1: Te hai, paka maalasa tupo koutou, kanao, yo tin suwai kona, talasia mai kei kut manu yet, eiko isero ni te kau matangi, te,
0: I heard about that.
1: Te rino koi, ya?
0: Ko yangi. Ilau
1: papa mai ni mata tu ne, ko yangi ki kai. Ele ki, meni ilau na mo kok manu ya me pela kai. Ele la me yang te mata ngi yang sena ko pela.
0: Okay. Okay, la hey.
1: Ilau no mai ki te. Ai ke no mai ki te pimonu su balu me to ko fukira ka te ko ne fa ya live mo me ne.
0: Yeah. Okay. Oh, that's good. Yeah. Okay. Now, hey, all the best. They say, you know, look after yourself. I know the heat might be a bit too vela for you, but make sure you walk around with get hydrated. Ne? Ke mo ako matapu ka ako ipuke yo ata halfway. Yeah. Because we want you fully fit. Mo te ha ha. Kaje fuki mai ko ako pakapakai te meji ha le la lugona. Okay. Hey, Linita, she will lose weight when she comes back, or she'll be doing a lot of walking. Yeah.
1: Okay. Yeah, my fire, that is my
0: fancy. Okay, na hei paktaila hilo se ipua mo dea. Mo te lipoti dea na mai tofi nua pele ko tuwalu, but all the best for next week, ne? I konei talo si atu, pe am tau hau de matangi dea na, ya? E ili ili konei tofi nua, konei mana tua di talo sanga ke panapano le, ya? A polo kalami atu atu fi nua, ne? De whakapu. Ia ka kualu fala hi atu se, ya? Anu e te po, ne? Yeah. Alo fatu ki tau, alo fatu ki tau ka inga, ia pena haki molo te mātua ko tā fata. Yeah, alo falahi atu, ne? Yeah. Tau whamua.
1: Yeah.
0: Whā. Yeah, ko Seipua O'Brien tēnā pimonu Tuvalu, all the way from Tuvalu. Anane whanatu oa. O whakatahi adi te whai ngā mea i Tuvalu, te whakaapo. O whai mai heli. Po te pā ma te hawa Seipua, she will, te la ia ia, e post, e live ki lunga te pimonu Tuvalu. Mo tau tino ko lai fia follow at the page, at the pimonu Tuvalu, ko follow go tūkia, me tēnā ia. She will update mai tātou kia, ki mea tupu i Tuvalu te whakaapo, ne? Ka te, yeah, whakaoti atu tau whātele mai tau whenua ko Kolaiba, fau alua foe. Tukilonga mako, ne? And pretend that you're in Tuvalu at the whakaapo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ta te pera te banana ka haita wan ka khara parappa. I bukin te me tuan te merurung o te meo me te keke na koe ranta tap meni ra nako. Kai sa mga kai sbuwa kine ben te tairi ke iyo te konopong wa pi me wawa nakas wawa tinga o wa pi maana wa. Iara mane ke ai si to wana riki to weekend o sa mga tokara te na mga kaine apo reirei. This spring na mga kaina re te petemba. Mengen nani kuna meuri riki arakakai tau no koim kai ku mangari ki amtai roani na ni kamero roi ran ta tai rika yo ngaira roam nam ko ang rai yon pmn ki bes me manukau Auckland tamaki makaurau o diaro anu siran ngairom tato ni tatai yo o chiao senoka ara producer na nun tatai rika yo na nun nam ko ang rai yo ni karkuare sina mga me na ko meng koe naratai are chiao woa te kara ngai nan tatapes ei mai rai yo o yara maniki e pun nirai rau ari kite na makaina me nge nani o sina waki na ko nam ko ang rai yo ni karkuare si mga musirawan ni me na ko meng koe begin the weekend ay yo ni mga kakanta ni nga the weekend e narko. Sinati me ton rono ko, hindi na ang katanwa da kuna kesa san kakatawro ay pagin kamerorwa kim na nun tatayri kayo. Awar kanta ni nga pa na kuro ay am weekend e na kuro ay am muwiki ayo apene ni kuro na nun nam kuro me am take tere wasan kanta ni nga ibukim amusu ke sina wakin ako nam kong rayo PMN kiribas may New Zealand.

来，走来。

0: New Zealand. Taka Maori ate nga mo ante pesa na koi mi sina reita ki mian kami me meroro mian kami ni karqua are sina ma me re kim tia wa wo wa taka ranga ina ta tabes e maira ayo
1: Gararo na ba ko wagen am business o ye ina ba ko tai ba e karau hani a ko tangi ria ba e na pusiroi am business ayo nem am wanta ta mero Wasan nungo tekan amotai, terapata ni puboki na koya kain Maori, o kain na pende pete aika ye ye business, e wakin na, ay ako to meko me, tanan po takini business ni kaputa, o nun nusira ni Aotearoa. Titeka e amotai, pon tino, ay e wusi ya rapakasibu, de pete peke, nuwaya, inanu ni merawa, o ni karukuya ni yatapo. E na koro ya rayayo, pa, akarawa na pete puboki ni katumeko, Kue te sakar kita ke, me pota kita peua, ibu kini kita ke, me am kar kita ke, kita hari kita ke dalam business. Karena to kuawaki kita kuswai waki, orang ini kekawaki, pa aku nak kaya aran dalam business, me amotai, aw agi apa? Enak ke am dita ki me to koraki era kayon, uga tengah isu buat Malaysia, tayen business, kain Maori, me kain depan tepi tepi kayon musiran. Kana ko tangi dia ni kabubura am network no di kita be wata nani popo ke ta roi na ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai anta yana taya bon ngai ya kawai ayo na kon tumana ka ari yo nari ki ong rara pa min ana meroro ni ne mai me the boss nte amotai Henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. Erang ini ko kong orang apa temer roro ayu? Ika tiri tiri roy yai pa tera ayam makuri kain ti amotai ayat roy ni pupuk yai.
0: Ko kaya kan wan amma kasayu? Men tapi men mewan nakas ay ko kurei the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasipay ay aran na pa our Ocean of Islands ni kasi na ko kaupain may karakinan o kakawakin katein mera pa kaun apen na ko tipe-tipe ki ay ka wapi mewa may siya ken naranaki pa te Moana Oceania. Kosipai ay kana to kai kai pon pai ay kare korokua ki meiro ya tanda pekau o tahan kukuni me tanda nga pai men na pen naku tipe tipe ki ibukin ko takin tira pekau me kakawa kin tira itaki iro ya kain tipe tipe ki me apeia me aya merawa me karawa rinanun tayen katei me waki ni korol penna me karaki o rinanun panaya pon kain tipe towana me towana. The kasipay ay kita kami takwai ay our Ocean of Islands pun the program ay napun rang kakongora o men buonga na ipukin tiroroto wana meto wana. Na konora the New Zealand Maritime Museum ay minan te viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona kieng kanakukan iyang waron tekan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz Inauki our Ocean of Islands mentebi menimewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom ke kukupe nimena imangere onko yare ko mega imangere. Inano nokas ay ayay tepakanipo na komei karike yampay o kukuna anepen sukuna mani men nampo pay ani. Kavara Hammer Hardware imene yon Coronation Road nana senta mangiri o nori kanwan naku ana store men pai naku ni makuri tayen pin pai naku nuniki o waipun pai naku ay kako kainan o iri. Kana koro koi mo roin te tapan po pai nore yam pai o sangia ko ngata katan wat ay in 531 PI o ina po ke ko Rashid nang ano katapakan po te buina te besens men ikutan nam pai inanun o kas ay Rashid pun te PC o ya men nan community mangiri ay o erang kainan wat te po to ka anastoa na yaro yana pe business mestoa ay ka warere ngayaring kana ya ina ko makuri ako kan koro ya ibugin nam mouse kana ko kainan o ina ko ampai ni makuri ibugin nam ununik ke amon naro Angam bauto ka nakoyana pero am tipe-tipe ke roko nora ayestoa karekia ampai yai. Kavara Hammer Hardware imene imangere bridge yon Coronation Road inano noka say osangia kongo takatanwa tayo yon 531 PI o enare kirom tebuina tebe sense tebakanipo menpon ampai ake kukapoy. Popay ni kota ang bauto ka. Ang popay ay inapunrangin ni Popok na kuya business ay kawarere. Yora, Maori, Malo Lele, namkong rayo ay PMN kiribesin tatay ay yung kanin na rani kundi weather forecast na rin na rin kutatani ay ay. Sina tarang kanin on

nun narta wayo ai Aotearoa New Zealand men the North Island nin Ruaraka kina kon the South Islands I mean nane sa mga tara a bera e mon te tangiragi mene pōpoto e kiripes. On te tangia yon kane andara kinti with a forecast yon Aotearoa New Zealand men the North Islands so kana mekina kin kane I kaitaia pa yei te roi yei o ai pontiaro nane pe me Whangarei, Auckland, Hamilton, Tauranga Rotorua o Taupo o Palmerston North. Nkane nakoan kispen e kane mekina ki pa yei te roi yei o ai puncheru nene pe men ipia. New Plymouth nkane kane mekina ki pa yei te roi yei ni iriana ki me tautana te kakarau o Wellington nebe nkane kane mekina ki pa yei te roi yei ni iriana ki me te kakarau ta pute pe ua. Kane ruar kake nakon te South Islands ki te ono ni me yaki kane mekina ki nkane I Nelson pa yei te roi yei ni iriana ki me te kakarau tautana ta pute pe ua. Plenim kane kane mekina ki pa ye karitiang de tapuani Christchurch in the day a year kane mekina ki pa inu pono o te marung kane kane mekina ki pa ye te wanang nang te roa ye ni iri anake me te wanang nang o ai pon jaro nana pe me Queenstown me in mekako teni ten kane kane mekina ki te day a year pa yei te roi yei. O sina tarang kani apera ai kiribes te bopato o ntawan kanwan min pong kani te tai ayo o kana mekina kin kani I makin me putaritari pa yei te wanang nang yei ni iri anaki me te kakarau te petai o wai ponche aruna kani me merake ye pe yang tarawa me mayana o kuri arano kan kani pon toutana nepe te wanang nang niriana ke me te kakarau toutana ntapa te peua o wai ponche aruna nepe yo on the nose te pito wea piru menikunau o onotoa tamena awarre nakon kane te raina kana me kina kina pa ina ye te wanang nang te tapu ane ni ne na ki me ni ri na ki me te wanang nang te pe wa tapu o tapu era ne pe Christmas ne pe bon jaro ne pe me ape makura ki te pe wa e wanang nang ne pe me ni ri na ki me ta kakarau tau tana o kantan kane e kana me kina ki pa ye te roi ye ni ri na ki me te wanang nang Awara te songora, awane am weather forecast, bukin te ponga iyo are erikei nanon pein am kongoran te tairika iyo, bukin aratapu ayo ati aroa nusiran, me pera amon te tangira ke kiribes. Me irian kane te weather forecast kan, ane are sa mga reisiran te panani roro meang kami, nakoimi, nikangay. Tartara me urimi roi, nte kawai ke, tartara me urimi na mita pura kamene yain, tapo ke kam nako yain, Be aware of my surroundings ke kami ke ye te mai tor tor na mi ta bu kamerun kami men jo ara ki ke ka warming kami wear me jackets ami chambers keep yourself warm ke kami ke ye te ka bu na mi ta bu ke nang dio te te ka bu bu kamerun ne bang kami no ra kin te te ka bu bu ke kami ke kam na ka bu ngana te kam na na kon na ka wan de weekend ai yo ke pon ta ra kai kai suwa te weta roi ke be wara ke o wara nebe e wara nebe taari ke ma yare te te mamani ngami safety nta wa ke khamna ko yei to khamna ka pungana ta kawai ke khamna ka pungana taari khamna na ke ariki e nang ka khawa ke mi safety me ka yare saka ngai te kroi mi wiki na yo o se mga puna kondo wiki ana roi pike na mweta focus kamna meori ngami ka intama ke makaurau ka no clan kanang ko yete menna pa yei am ka nganga ke ko kai na te popo ki bukin bills aron sikona ki na money ke the budget advisors ye to one of the events bring your bills ayo ya ki kai na ta kandin o te advice ye ye free on the events ayo ko ka nganga ki pa ko na wota bills ke na ron tamba bills ke to bills bukin te am tarbon ke the phone bills to am banking bills ke kanaro na pa ko kainan wa the budget advice ko pusmaya ki me te kukure yo te moangare
kwa ki nebe ka ina nua di appointment nga yare ang kana kuna na yo ina karawa ki an ina takati ni pong wapi mauna wa nokas men tia wawa di pakantay na kong tia wawa nua di titayri kinti Otahuhu Town Ho Community Center. The address at 10 to 16 High Street, Yon Otahuhu, Auckland. Ipukin paninin rongrongon na yo kukunan darabon na kun na aki animewa, aki amanua. Taporowowa, vanua tenua. Aki animewa, aki avanua, taporowowa, vanua tenua. Nakundi Mangere Budgeting Services Trust. Saksiyana kukuna anapeni meri appointment at mbst.org.nc. Tidayana abunia inepe denan kanuanga opun denan prices. Metya mara kinepe anatawroi. Tidayi. Kia ora, kamna pene ni Māori, warm Pacific greetings. Menna mi kong rayo, awai pun. Te taia yon kanin naro anako bukin nara Pacific Languages Weeks. A ke anakarawa ki nanun te rike yu wotanga o wapui mea o noua. A wara kama atau roi ke. Yang te mon language kwa nare na celebrate na ki bukin nara Pacific Language Weeks. Na kon te Sunday ki te binan ni mei. Na kon te kona pong te pimono wa ni mei kane te Rotuman Language Week. Ane te celebration bukin Rotuman Language Week. Are na mon kaukage ke ren katapena ke ni bukin wata nga wapi mono wa. Naro nara kamta tani ya iai ke te mon Pacific Language Week ane na celebrate na ke. Nara tapo ayo yon nu siran. Samoa Language Week in kane na run through in kane santei te ni pimento wana ni mei na kon te kona pong. O no one soon. E wara ane ite na meri Rotuman Language Week ke. On kanya more time favorite Kiribati Language Week. Memetet nanura ke apera yo Kiribati, apera Kiribati. On a language kun kanya na celebrate na kente. Ente ta apes, ni mea wan surai. On kanya kin kanya to kono pong tibi mea toan an surai. Vanua to language week in kanya mi nani ina karawa kin mo pima no wan surai. O ina kanya kin to wana nokas. Kane nare minan kane te Cook Island Maori Language Week nwoa nokas o ena kainaki nwanua nokas Tonga Language Week in kane ena karawa ki kene kauka kende pima nwa nokas o ena pota kainin kane nwa pime woa nokas Papua New Guinea Pidgin Language Week ani nonuwa ntepitemba o ena kainaki te pime woa ntepitemba Tuvalu Language Week in kane wapi me suwa ntepitemba o ena kainaki te nuwa noktoba ibukin te teteni PC ke Fijian Language Week ani ena kauku ki te peye na wano ki toba o ena kainaki nta kono pong ki te pime te pime te pime na ye bukin nta na makaina e oktoba New Language Week oktoba te pime wanua o ena kaini in kani oktoba wapui mewa toke lau language week in kani wapui me ni mewa oktoba o ena kaina ki ni benin te na makaina ani te ni pime towana oktoba Solomon Islands Speech and Language Week ena kaina ki ni wapui ena kaukaki ni wapui mewa wa November o ena kaina ki ni wapui mewa wanua November o ena kani Ibukin te Pacific Language Week celebrations. Ibukin wotanga wapi monoa. Yo naratapo ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for bukin tanan celebrations, the nan language weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ke. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ay rige Kiribati Language Week. Te teteni Kiribati weekend te teteni Kiribati ni meawan surai ni karuwa te pime towana surai awara te songora ake itokopa kopon pene pen stad mean am kakatauroi mean kaike ngayari takatikiroi na koimi namita po arekam mongora megei men namikongora yo PMN Kiribati

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ngararona ba ko wagen am business oye ina ba ko taye ba e korao hani a ko tangiri ba ene busroi am business ayo nem and wanted the matter wasn't no ta kan amotai terapata ni pubogi na ko ye kain mauri o kain pende pende peke ai ka ye ye business e wakin na ai a ko tumo ko me tran pota ki business ni kaputa onu nusiran ki otero tetaka e amotai punto no e wosia rapakasi pu ndepetepeke nuaia ina nuni marawa o anikarokoia ne yatapo. E na koroa yara yayo pa akara o anapetipu poki ni katomeko nkwe te sakari kirake me apuata ki tape ua ibuki ndikirake me amkari kirake ke toari kirake nam business. Kana ta kwa waki ke toa koswai waki e rangi nikakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia buona. Enaraki amri taki me tokoraki era ka yon o tanga is bua mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon musiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a no ri ri kita bua tanani popo ke ta roi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya soso media e amotai antai ana taia a bun ngai kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongora ara pa min ana meroroni ne mai me the boss nte amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erang ini ko ongora ara pa te meroro ayo ha ikatire tire ro ye pa tra ayo makuri kain te amotai ayo to roin ni pupuk ye
2: ko ka kaya kanwan amma ka sayo Men tapi men memang nak kas aku kurei the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kas pai aranna pa our ocean of islands ni kas ina ko kaupain me karakinan o kakawakin katein mera pa kaun apen na ko tipe tipe ke aika wapi me awa mai siya ken narana ki pa te moana oceania Kos pai ai kana to kai kai pon pai ai kar kor kwa ki meiro ya tan da pekau o tan ku ku ni me tan na pai men na pen na ko tepe tepe ki ibugin ko ta kin tera pekau me kha wa kin tera ita ki iro ya khain tepe tepe ki me a pai ya me a ya mera wa me kara wa rina nun ta yen katei me wa ki ni kor pen na me kara ki o rina nun banai ya pon khain tepe to wana me to wana Te kasi pa yei ki taka me takwe our ocean of islands pun the program na pun ranga kongora o men pungana ipukin teroro te wana me te wana. Nā konora the New Zealand Maritime Museum Minan Te Viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona ki ang kanakukan iyang waron te kan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz inauki our ocean of islands men tebi menimewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom ki kukupe nimena imangere o ngkoy ariko meka imangere. Inano noga say o yei tepakanipo na kome karike yampay o kukuna anepen sikuna mani men nampo pay ani. Kavara Hammer Hardware imina yon Coronation Road nana senta mangiri o nori kanwan naku ana store men pai naku ni makuri tayen pin pai naku nuniki o waibun pai naku ay ka kukaina no iri. Kana koroko imu aroin titapun po pai nore yan pai o sangia kong atakatanwa te ay 531 PI o ina po ke ko Rashid nang anu katipakan po te buina te besens men ikutan nam pai inanun o kas ay. Rashid pun te IPC o yamen nan community mangiri ay o erang kainanwa te pouto ka anastoa na yaro yana pe business mestoa ay ka warerik. Ngayari ang kana ya ina ko makuri ako kan koroya ibugin nam mouse kana ko kainanwa ina ko ampai ni makuri ibugin nam ununik ke amon naro Ang ang bauto ka, nakoyana pero am tipe-tipeke, roko nora ay istuwa ni karikia ang payay. Kavara Hammer Hardware, imi na imangiri bridge, yon Coronation Road, inano noka say, o sangia kong watakatanwa tayo, yon 531 PI, o anarekirom, tibuina tibesens, tibakanipo menpon ang pay ake kukapoy. Popay, nikota ang bauto ka. Ang bubay ay, inapunrangin ibubok na kuya business, ay kawaririk.
0: PMN Kiribati.

0: con la mia orecchietta Samurai, me ne parlano più e meno che il resume di New Zealand, non mi dice ciao, ma in Italia non è che non hanno un'altra che niente, che è guaio, che tanto è che io ho segnato un'altra che niente, un caro che loro, e ora che non è mio, perché niente, io ora, che me, con la mia orecchietta, me ne parlano più e meno news. Ai gaita pe ua ki e keita pane ni nda nan ro ro ona meuri ena kon tibi meu ari ki the weeking mengai ai ar ko te tai ni ni ni ta pa ki yo new zealand ni bukin ni ki ya tante on ni ki ni pa tau te ka re na manga ka buta new zealand eta ko te ro ro ba eti me ton de maro arun muin na ya buin de bowling a ke ton de bowling a party e ka te labor a te opportunity party Ma ata ko Chris Epkins va swai te te me tana pati ki te pe oi buki ni yang wanda to ana kona ana pota ki nika tia ia tau te aga me nga ia ki tau anda ki pa e puni kona ana pani ia iti pita ki nana te tai awarega te pi me uori tu wiki me nga Ega en ki tau ia iti koko akoro na pan na ia kaini pere te nana pati ia kaini kaini isi me te taxation me apunda ki ia te aga ki tau apunda ki ana te aga nta toko Epkins ana makuri me pati ka te Greens o te Opportunity Party Ako nga ki tana nusu me na patna ko tepe tepe ke iyo New Zealand, pa ari ay nmo antai na taia, ani kina kani kina ayen the meningococcal disease, ni wae kwa na pa ni karikia ana ibo po ki te po taki ni kwa kwa ke diwa noraki. So nako te kauri nga iyo nako iya te po ta nama ta po ni min te kapon pa in tia ini kaila te whano green cell, wapi me oa ana rikini meo, ari ebua meo na po ni men te oraki ayo. E tako tono rogo pa puni kai ndapende pitipi ke e kora kora iru ia ndeke te ora ki ayo ni ka pota waki mea reisi nga mpita ai ke tepe ua. Au, e wai akona pa ni kora kora na pe angina puni iru ia ngana amu ndeke iru ia te ora ki ayo. E tako napa te ripos pa wamita ai ka akakapu ngana te moko me te vape ai ka e puni kora kora riki rota ki ia puni men te ora ki ai. E uspe na kon te ngaun men a ngaun me te mena maisin te nani keis e te meaning koko pun kain Māori a apende pitipi ke ntitiki uotanga a uwa min meo. E tauro angai te Jurins Gomez na, ane esi pa sandini eki na makuri me, tenan Pacific Seniors, kito tenan Pacific Service Providers, ni boka ka wane ke the child poverty in the Pacific communities yon New Zealand. James Hill, e sandiki pa ngai the CEO in the Charity Child Matters, inoan roi wa tiriki. Asa na pan makuri buki ate in na kona at the police detective or the lawyer na pangai. E tangi ni ai pa na buka arun kono kora on na ya peku tapo ni makuri buki ai na pan tepe ke pa ana umeki on buki ai na pan tepe ke. E te meto nonda ken gai dana no no ara ki men mai si chamata ben pun mai mai si at boto na meta ai ero taki nti ara ki e putana ko men kora kora na pangina no ara ki in the winter mate influenza. E tako tono rongo pa e te imetoa tenaan health pauses ndi mi meeting ka koro i po bowin ka katoa mong. Ni taratara aru numai si e tenaan oraki e koro korang kai roa takin te North Highland. I nana tau uon wiki nako e rikira ke ni koro korang rape mai si a metai ka akarinaki. A men nako nipa te emergency department a ni uon wiki nipa ogas. E tako nipa tono rongo pa e tapuruburu tamai saan. E tako nape tarongono ba e kora kora tiaki roroko ni kai ane pa tereirei po niru ya tein tereirei men te oraki e kora kora putano kona ngai. E tako nape tarongono ba men tu wiki anako. E nako nto buina ni takati pupua mai si ai ka aki roroko ni kai tereirei ipukin te oraki ayo ni ka puta ono nusia. Asa donga Prime Minister ni pusamai e rinia kien te Senior Finance Officer ba ena tau wa te nakua e te Finance Minister. E tako tono kono ko pa tenimen minister se ka apu. Ai arinia ki na kon na huaia pa Dr. Siale Akohola. Nga ia arinia ki pa te health minister. Te Vita Puloka. Nga ia te minister ibukin the infrastructure. Te former finance minister deputy chief executive officer Sivoki Lavemau. E ariki ngai pa nga ia te finance minister. E tako na pa tono kono ko pa na iei. Aia te mena te kapene na te ai pun mei buko ia te nani ministers ni kina te nikara kinan te kingdoms of Tonga's political history. Esa ni karawa ana totoko te Vanuatu Prime Minister e Jotam Nepai ni kaitara ana pepeiri ana presidencia pana. Esa ni kainamata ia teni men pure en tau tau. eta gutero gono ba esa president nikeni ate woro paravu ndrawa nipita na pepeiri ari esa ni gaino meta ia buri gai e poni karawa na pe e kanei de presidenza yo ni gaino meta ia isigaun ta ia nempore ndiri kiano eta gutero presidenza ba ei tapena e kakawaki ni nanua tana ni bubusi poni mairu ia buri ari roko iuna ia bubusi bukin nanua ngakia Oh, men nuora le periaina, ane karawa ane pepeire singa ia, ia ante sua. Ma atako the Prime Minister Napath, pa eriai titau tega Vanuatu. Ni menga rina nua roi muin ane pepeire te presidens, ane sen karawa ia iei te reina nua, ane kaino ameta ia iei bure. Ni kaukana ia otau tega, paino kona anu aki. Ni kai mauna atena ane pepeire, ane sen ni karawa aki. Oh, I can't tell you what I'm going to do. I'm going to go to the New Zealand. I'm going to go to New Zealand. I'm going to go to the New Zealand. I'm going to go to the New Zealand. I'm going to go to the New Zealand. I'm going to go to the New Zealand. Stay tuned. Listen in to PMN Kiribas. I'm going to go to the website at pmn.co.nz. Listen live, Kiribas. I'm going to go to the New
1: You're now listening to PMN Kiribas.

kori ara no gan kane pon tautana nepe te wanang nang niriana ke mea te kakarau tautana tāpo te peua. O wai pon te aru nepe yon the nose te pito wea piru menikunau o onotoa ta mena awarre. Nakon kane te raina kana mekina ki nepe pa ina yei te wanang nang te tapu ane niriana ke mea niriana ke mea te wanang nang te peua tāpo. O tapu aera nepe, Christmas nepe ponteruna nepe me ape makura ki te peua e wanangnang nepe me niriana ki me takakarau toutana o kantan kane e kanameki naki pa yei te roa yei niriana ki me te wanangnang. A wara te songora, a wane am weather forecast, bukin te ponga iu are ereke inanun peinam ko angoran te tairika iu, bukin aratapu e o te aru anusiran, me pera amon te tangireke kiribes. Me irian kane te weather forecast kan, hane, are sa mga reisiran te panani roro meang kami, nakoimi, nikangay. Tartara me urimi roi de kawai ke tartara me urimi na mita bore kamme na yai ta bo ke kamna ko yai be aware of my surroundings ke kami ya ke yai te mai tor tor na mita bo kamero kami men jora ki ke ka warming kami wear me jackets ami chambers keep yourself warm ke kami ya ke yai te kapu pu na mita bo ke nang dio te te kapu pu kamero ine bang kami nora kin te te kapu pu ke kami ya ke kam na kapu ngana te kam na kon na kawan te weekend ayo ke pon tai ra kai kai suwa te weta roi ke be wara ke o wara nebe e wara nebe taari ke ngai ere te tai mamani ngami safety in tawa ke kamna ko yei to kamna ka punga na ta kawai ke kamna ka punga na taari kamna na ke ere ke e nang kakawa ke mi safety me ka ere sakangai te kroi mi wiki na iyo o se mga puna kondo wiki anaro ke pukina mweta forecast.

0: men kira pa sa waya kina kana kwante kana kana enti ara monte te maro kana koka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi rene karo kwam tangi tang reita ki mea PM meni on the number ake wanua ke ake is wano wa tenua tenua awa wawa ke email na kon complaint@pmn.co.nz kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni karo kwa kita yen tangi tang wabu ita pong mente tayi ari karo kwa kia ita kano pana.
1: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
2: Kamu nemuin kami kain tamaki makaurau kan Oakland, kanang koy temen apa yai am kanganga ke ko kain ano ate popo ki bukin bills aron si ko nakin na money ke the budget advisors yai to one at the event bring your bills ayo yai kain ano ata kandin the advice yai you free. On the event ayo ko kaunga ki pa ko na wota ambius ke naron tambawa bills ke to ambius begin dit am tarbon ke the phone bills to am banking bills ke kanaro na pa ko kainan wa the budget advice ko pusmaya ki me te ko kore yo te moanga ko ki na ba kainan wa the appointment ngayaren kana ko nana na yo ina karawa kyan in takatin po mo bi mano wa nakas men jawa wa te pakantay na kon jawa wa nuwa te tayri kinti Otahuhu Town Hall Community Center the address at 10 to 16 High Street yon Otahuhu Auckland ipukin paninin rongrongon na yoko konan darbon na kon aki animewa aki amanuwa taporo wowa vanua tenua aki animewa aki amanuwa taporo wowa Wanua tenua na kundi Mangere Budgeting Services Trust. So kasi yan, kukuna na penimeri appointment at mbst.org.nz. Dita yan, abunia inepe dinan kanuanga o pundinan prices. Metya marakinepe e na tauroy. Dita yan.
3: Takauring, the meragini bua ekonani purin pai on karike the rheumatic fever or the hanga na kon teburo. Ekonani ke the meragini bua mentimeni norak ayarana ki but strip A bacteria. Ki ataki narana at the strip throat. Kaneya ki beakwane katoka ki anamakurit bacteria yo on a konan karike the rheumatic fever on karike the heart damage ki takanga na kon teburo. Kanaruna pa meraki bua nasim taita para kairia na kon the throat clinic ki na kon nam doctor medenis taya beakwa. Ikawa kine beakwana kuna suasua nam reirei pa akarawa ki the throat checks ki yak. Takaureng dike warere ki pamente mera ki nibuwa ayya ki mantai ni ko katuka ki ina kona ni karike te rheumatic piwa omen dike takanganga na kon buro. Ete ime tuwa ni kura kura de makure ni ki mato ngayare tau rapai na kwampai ay kakakawa ki naronam ka TV, computers, laptops, phones, o pa nano na mouse o pa ay kapungan ay bugim. Nakon snapdot o Jordan said, Ottawa nako min ng pa anakona ang dikeng kanaki mo.
2: Palolelei talofa kiora mente. Katanwa tanya karakoyra narataya wapi min mewa te minisi minte. Nungka na po ngayo. Ang detayin ka na iyo mo sina koka te meroro me talk to tapi po iyo. Ipukin di hepatitis ki tepepopo. Ayo te ko ngora na kwapan sa nungora may maina me. Kakawa ka pa sa naman karike kauring akira ki. Takauring na koira ipukin ti ora ki. Ayo ngayari kiki may. Ante na tayo ang koyari mga sparike am tayo nungora di meroro ayo. E mga rike spangam me yay ang koyari yamen nebe. Nungora me yay ki. Ante na tayo. E mga rike nebe kauring akim ipukin ti ora ka ayo.
1: PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora o kona mauri te songora te tata pe o te minis. Oe po te o tō wana. Sina te mea tō anongora ni ko ngora e ko mea te kuna yo Monday isu ko mea ngaya. I mai nea po po te o te tō wana. Ara kona mga ngora e ko akante news. Meiron chiaus enoka. I buki nungo ngora mna kona mga ngora PMN Kiribati sa yo mei nusiran. Happy Tongan Language Week na koi miiriki the week ya yo ari apun pepe ne yo. Awar kantan nga pa yun ako roi amuike na yo yun ako roi amnukan po nga yo men nam tapo ari ko rame yay tinga amante pes na koim mayro nga itato ni tatay yo chao sino ka men na koim nam tapo ari ko rame
2: 531 PI

na ka tī mea tōkai ka tī e kai. I nara ni te rere i taki ni te rere i. Pan te maroro. O wana a tā roi. A te rā puki ni pāi e i kāri ki o nda pāi. Te pāi a mwan te ranga ni ka kāwa ki kondiki an te ikiripas narona. Ni ka tēna o andiki ana. Ai taku pa te pāi e reka ngā suu uwasi an tā e kai. O simena i o nda Aotearoa. Simena i o nda Osteri o tāpunaku. Te kia rā o kina akira. Anuara. Te anuara reka ngā suu uwasi a. Anuara ni mai e. Anuara ni ka rine rine. O ka tira. A tūngi ape. O te ika rine rine. I nanu ni te smaka are sasa nangana. Ska kou apa. Nga nāna na pasitau. Ka tiri e kai. O ka tiki antari ngara i maini. Te tai yare sasa ni paka pura ua ki eiru yare i kawai. A yona ra kai ngai ka ka kokoro. O energi. O mwen ruara wana pa intu tokani ka intapu i kismena i e. A yate tina sintungaru. Tai mani nga te aka nika tina pa mi. O kawa kini. Pa kina ki mi. Intapu i kismena i e. Sina tara ase pa itu wana. To te Arun Entertainment. Ke te Arun te ikiripesi nika kukureia. Yon na pena. O ia ia rapo i nika kukure ia rangi nika kawa ki ngana anu na po ia rapo ta ki. Ika rangi nika kawa ki o skota ia ita ka rine rine. O skota na pe ia ita ka metaku. Yon pe ke ia i roura. O ta mwani po ia resina tete yon a kona nere ki a kanga ita ka tuka pau. Ani na kauko ki ita ka tuka pau. Kani siri a ina ta ina nani po ia ikai. Patira ita ka tuka pau. Yes. Te katoko peu. Unna rakati ito wana arga nga skoase iei. Wa iei pusmai akim. O iei karine akim. O iei yakua me mani akim. Nta pota kia nuku aroku iei. Kana toa te ia pete rangui. A iare karao ki te waki a te katoko peu. O te ra kanuan te katoko peu. O te katoko peu ngane. Iei yaruna. Are karaoke. Yani kati inda para pa. Iya ikuna na. Ay tapu tuku na tuwa na nika tuka pao. Nakakausi na ko iya. Ita karang ngay na. Ano na kinipura iya. Yo na pentapakia. Pwede tunu. Ay riri. Ano pa uwe. Patisi na niko akuro. Eka kamimi. Tika uwe re na konta naki. Ilo unte kiripas. Konta ane na kapene en roi anaka uwe te kiripas. Ari rangi ni kakawaki. Ari bondi kia na yon na pena. Pun uwe en touri. A uwe en teme o. O ara na ki uwe akande pa. Te kia ta. To uwano. A uwe en touri tangaro. A wakini buraki. Kini pura nan na sekti bero kwana yen na kaka kan na kundi no yai poko nuwe. But the pest of the pest. Ang kwana ya kwaki. Aya kanra waki ni kanwaki. Aya katawra waki pati pew. At the point ni kadine din na kun. Yaw mata kadine ya ki. Iti ilwa ka. Ani roko nte kaya nga. Kina nun na rakawa. Kaya katukaki te pew wane. Aya nga yai te. Kanga te ka kua ua na koina. Koe na aki merua. Aina ena mina ia antirau. Pai e riki ngaia pa. Teo me tae pusumaya ki oa ki na aki. Ina nante society ia nero koina nuna. Ai are anera pa ia te ka toka tau. Ngeesa nto kana pa unga kai. Te kona ni manga nora ki nkane. Aria manga tea te paaroko. Te paaroko te uari aroko. Aye mga tete ang kanin yung wala tete kare mena. Tete ka ni kaito kung wani kara para po. O ina ang ana po iya rin ni kakawag. Ano iya rin na kipa tumuya ka. Tumuya ka. Tinung wali na nin to po iya tumuya ka. Kiti na ano po intangida. Nakon tiyepe, nakon yamata. O nakon yakain. Aki amin na nyo ang napan tamni. Kaya ang ana muya ka nyo. Sika ka po uwa po to uwo siya. Toa te tāke, ki toa te mani, te nui lōpū.

0: vậy đó, nói ai vô cũng riêng là quý mi ghép xong mai cái tập bài giàn rồi giàn nên là tập tàu bút tiền tập mà nếp à vậy thì sao xong mai còn cái xong mai cái tập bài giàn bài cái cái rồi qua kinh ta bôi cái tên nó bên nó có ta kia anh tôi có nên mang nè nó cái cái ta kia nó có anh tôi anh muốn tôi anh đi cái này nên là nó có qua được tập tàu bút bà nó phải tàu cái nào bài em mít tung bài em tôi cái tập tàu à để tìm mèo đi thì rồi giờ thì tập bố mua giờ anh tập paro giờ thì nó sinh kỷ niệm thì nó sinh trung ngữ ai cái bây giờ con ác mà mà nè anh nan nó bảo con con tập bố nó có bảo với vậy rồi nghe giờ spang âm man nó giờ nó ngang á anh phải nhớ cái đó anh cái nào con mà cái này là cái gì cả ông cô ra cái cái nào bố mai cô con này giờ nó phải nghĩ rồi phải cái ai cái cái ngay giờ nó sẽ cái nào cái bà con pesa mari kiam kana ko ga ga roi pe kai ma ko no mana ngai na lun te na uri te roi ya te pumu e chand a poi sek ai e manga na ko te te ka mai ru yo nu man te ko ka po ya ya u ki ra ka wa ai yo i rum wa ki na ki na i na lun ra ka wa ya nu mane pe ra ku ki na ki po ko ni kai ku ki na ki me ra wa au Kuna sukun me terau yon spanga maro koro ko yai bukira. Tei yan ngan kan yoi yana koti te po yai te tea kai rangi ni kakao. Kana yapo kai yai tea ka. Ka atuan te tapo an yoko uringa pa. Kwa yai ke pa ampeu kai rangi ni kakao. Yan ngana ko ngana kita kakao yan ni ina nun te seremoni yan ni. Ya tapani na roro. Kan ni ya che ni kan an yo de re ka au ki chan ka ka me ta kwa re wa kan ni ya ro je ben de pa de an chan ni de de yo na de mo yi na pun da ran de pa ya ni ro re de ru ya de ru ya pa he ran ka de ru ya pa ku ni de ka ta ki ne na a re na pa ka ye chi na ru ya wa yi kan kan ni pun da ko men de pa yi ada mai ye tinan waki ni bua ai yare rana ki ada mai ye ni ga wai ba to wa ntarawa to wa ni bua kanan na ba ko pondang ni kora kora ta perem ke to wa ro na ko ka ye to bua kane kane na pondang ge ta putani yo awa ono ki da tarawa yare rana ki tiraj ba to antarawa ayu teni kong kane, te kame. Te bukin kane, hei te nani graceful time, si bukin kipa kipa nteman, a busin te kai buke, ke busin te wa. Ano wa hanti kiribas. Kane to asina ka ngay, hati kai sakya ta nano nte pa yan. Asina nora to wana, te ta te wa anu buk. Ayo. Ake ya, kake ya kane ananos. Hejuru bina bina ngi toko bunda na kanu tia ni karawa tebu kai yono to dani dani toko rori di pa na pa inuku awe na na pidi ya na kanu anda kati pa itu kara na yaki ni kapu te teka e juru juru po inu maina pa idia zai te po rei ya puta na yaki ke ya puta me e bo bina te yaki te yita ni karawa ka tia te kai yuru rupe na pena ka tuka te kai yuru rupe te kara geni po me te kara geni mele na te ka pa itu wai te na ngai ya takati te la na po rei na wapi ke na ka tia na ka tia na Naka chen naka. Nete dewe ya. Ane, yaka. Yaka linnangi te itungaru. Wainangi tau roi. Nika aitara maayana. Ke. Teka anganga. Pwa yaka lina tiang. Wane ngani. Tepa ye. Ngana sinori yaka yare. Yitu ye mori. Karawa tiaka. Paka linnangi ya. Rika ngangu ana chiri nga. Kuna ya. Ongaida napa. Tika linnangi. Nari chen kurara, iko akoro paagi aka nung natuka na yu katuwak, ito utuwak yu antano. O wangini ya chakura kia kana ana ati na anu kuna. Ya iti angi na nore kia. Paagi na kutumuan, ahi maa ka uwa nang kanya, kaya me nakuwa. Kaya nang karuwa kina ko, ane ka uwa kipuna. Ino mega bito ka bai na bika kia di wo bo na no reke ni bene pinga na pinga na uki kaka de de ni mede gie gie tara ka di mo ya ba ka kamera to wo ya mede ngai ya pena kuri ya wa pena kuru ka bera ya de bibi ni zaga na wo de kai me to ya i pena to i pena to ya ni go o a ne ngati ya ro ni ngati ya ma ka kona na na she no mai ki di pa sai kai a ko ringa pa ya ro ko de spirit ya to wa na i re. They are ready to lift at the Ryan Tabaka de Barawa. The Ryan Gaitari Paika, the head in Tangi Ri. Awan Gan, Serena, but Doan Tarawa, Doan Boka. I'm Doan Boka. What they got me? They got me in Gan, Juan Terapata. Bang in the Doan Tarawa, the Nani Renika in the Gaben. The Nan Marshall Art. Yaranga na kona ba kong interpret din and action na ikay o di siya ka ingi di sa takakarong ko di kami ay nikuan tira pata na ba yon ko yari makangaya ron di yama sunong inong rik o tira pata maintain na pa na balance ay yaring ka na irikito antara o ay mga na ko di kami kuan ko akirangam o di Kau yang orang ni kau kau kau siapa kau diangkat entah. Entah kau ni. Ayam macam itu teman. Aku tak tahu orang teman dia tukun. Tukun ni kau mata tukun. Tukun ni mana itu pori melayang atau pori melayak. Antai itu sama. Kita itu winter. Aw migrate nak untuk non tropical islands. Hari hari kau tak boleh kau bubu. Aw tukun ni kau tak ada raya. Dara dara arun na kuna kuna. Arang inta tarangana. Arapote na yaki ilo kunta kakamakuri. Yari kuna nganga yaki kurana. Te zemane yari gine ye. Aho. Kwa kinori rangana pari towa enu kun. Ete kete kame iman towa enu kun. Pena ki kakamakuri te. Tirapata. Metera nga. Ari naman ena shimana nga. Aho. Tipei. Enu kuwa tirapata. One can get it at a takakaro at the cabby. A yare scenario in the day. Bah, I say, checking the karaoke in the Kapukia. A karaoke when a train, the Giribes, when a gun self defense himself in a non time, the war time. But a butter and aki stiff. Minaria inflexible. Awangan siyang ay na kung nagflexible yai, kana kung na meraw yon de may ay kay. Ang ganito, tira nga, langan tukun. Ay mga tira pata. Iko na ni karawag, para pata ni tiwa. At siko na ni kangay, tukunari sa karawag yung kanya. Pasi na karawag yai, sinakarawag pato at tibugi yai yati. Tehi tan sere seran na, kita debuki. Kena ni kan? Aika mira businuana heranga ranga ina no ni marawa ayor. Businu toka na mano, epo posika ne ni mawa. Ayo the illustrative song, ibukin angko businu toa ina no ni marawa, awaro ni yeye na. Ayari te kena ni pa ina kana ibuki. Ako na uli nga pahagi ya kakinto eh. Teka ibu kaya di ibu siya ka irarangaranga. Kaya di siyo ni kangay yo, siyo ni kangay ipiri na nun tino. O kingin na ni, apun na baka utano magi pare. Sakin na ako karoyan na pentagya ka. Apo asitan ka ti. Pinakangaan ko na nilikit ibu kaya di kanga. Kunan niya kapuwa tiriyari. Angkat ni senarai angkat ni banyak kata ni ya anda betul apa? Nipiti bukan cai merbu, daya ini bukan jenah. Awak ya kan cai buku ada bus kita tu ada bus, airon nak inanun cai merbu lah bu, mana korang ba? Untuk buat jenuai. Angkat ni cuma iya tu buku, kita tu buku. Ajar arun cuma iya de. Tebuki, tesirere, te sirere te baini bua kanata pa te sirere aya maiye ara koraki ake akona aki ake ate anika inte bua ngana anna pa po tung tung do wana me do wana wa akona aki aki awa ana koni na po po tak awa po tak inte ta po yare na ki pa tepanga ngana po tak inte do tu wana ikan awa po po tak awa ya maiye te sirere te sirere ao doani panga doani panga kanga kuri ni pirin naron te doan tara o makanga yeron ne e kara ura uri ki yokoro te ne na nakanga te na aya aran kana abo sa kin kan ne po po shi ya wara yara wata e acha mangana kon ko kya para ke abu age ke ha manga ti na kana ben bo aya are senaria ne te ya pa tenano mai ye ga de sirere rangen no de sirere na ben mo de vena pare ya por bisia ki nei sire ten sire anga anga ni nai to kona ki na kona mari ana nga ka unia zero ari anoria para wat a wala wala era wat sama nga no kin ta ki kai pare ki ti ta utea ka ngwa de ka nga na ka buria ki tiwa mat ma te meto aro aro renta u yar arapai ai na metara menu mai shin na rabota na met ya de ama da da wa da na utu anga yer no poni kon anto minit ya ailan e de ama da de kon ani kai di na no te pota na met ma ko akaro ai ni kapen en mento mai ye dinang en banga tara ale to wanang kanya wana kan ani ke ni karao aro na na poshi na no ara kora gini giri pa isa ara pa kau taka buaya taka ini kamen pa taka ini kamen ara pa kau yana kana akara wa taka ini kamen aka aoti kuna ari ya buaka be yai a kuna ai gai akara wa kini kara wa ki na pa naranga ni kati asina kona na yara mani me yonte purani men tinanga chi bua ke ganga itanda ke ganga irokote ko kwane angwa ya rokote mane me rundi ne me nari au wana ara roina a ko katu katu kai ai pa ka ko wana bare ka wai bangka na ko tukani kai men jo anna ben tani a ko na punto na ko na tukani kai na ba ni pai ka na ri ki me yonte ai ya rengi se wala ya sha kunami ya sha a te ka wuwa Aja kaje de manera. Ena kaje ki deus. Ye kaje ki deus. O ana ka bira ki kaina ne ba bo kana ba kain deusat. Amira ya ya rai ga ya kana me me miang a ore me me ya kina bu ya. Ai nga ya ka ya to ni ta bu ya. O wa ki bu ya shari o ye ma chen. A sha wa ak. Ya ri an ya ri ya. Yarganga point to point yarang ni kawa gi kai ye kangai kai ya kora kora to migration mai pun nu na per ora po ta na ba ta mon na ni ta na pa a ya ta ora ka ti ya de kangai skara ada pe jina anda ta kau ta bu bu si ya kana ya iro ya pa na ta wi pa na ta kin ora chi pa ya na kon ti na an po ta kin de ri pa na kawa kin Sakin na pa na kawa kita ki pata wa na ki pata tinani pia kan. Sa. Na na kawa kita ki pa na kawa ta ki yai. Anu wa ya ra pa kachu. Ake ngu kua. Panta yai kai. Ya wa ati ra pa kau wa anu ra ki. Arangin buonga na ra pa kau. Na teka nganga aki ya kaina. Matukura ke kita anda pa kau wa pa nini te ni met. Ay bukin na ruun katira alisita wa nini. Asa kita saya kini aru aru rai kari kati rai kari ay pas pun kita wana ko ya cumura pun lah ke tak payah na dekat tak payah asa dia inta kini bayi kamen na anak ko nende ke yai kira ken akawa kena nara kaucha ngai si ina non tu wiga yo aru ko tu minister me yo an git me kiri bes adi minister ayo ngai ay inwal me de dewman bongari kiri bes Akadaya, nga promote aron dinan heritage, cultural values. Adita po rin na kong kawali, Mexico, bakan, tenan ribain sida pai garang ni kakaw kina kiya ipa ye tungko ata wana na koni kare ke na petro ngoro wana wisa na koi ma to pai ya garang ni kakaw ki ari sinaria in sipaya ngaya me au shumi o me au mi kawai ana ko te te te mangaiya a take note then and the bago tera bago un goro kare tera bago un te pai to wana tera bago un te 23 tera bago un to tawi na bago wai kai ni kapai wai ari yang ana kam magi to nai ni karoi na chibumi ki anda ya na kona ni karoi na kono pu ngai kana no pa tamo chen technology kai ya kona ni kata maro e bai ka kanga ngaro ni karo ki yang ya ren kai sinora ada policy de anada wanna preserve the non-heritage cultural values yon rabota namata aya bushingami paka sina pene ni boboki ni gawa kina katein apa ini kiripe sa ikapungan tayo mga karawa to aga de kangay patikan na napaka utuwari gini jiri tayo kangan anani ilong anani ilong apo siya sila gini nang arakaita unako yay matang pangyano na pa aki ya kurumpo o aki ya mouta aki ya mouni ka na kumaya ka kipana ta uwa taya ka nikiripesa o punta aki ya tapaya na nikiroura na asukwa ya remains ni karo kuangkai o ya ngayi asukona ni pipiripiri rumuya o anganira to wana wana o ota narura ikatiri wawo aika yau au sipaspa na koimi angkanya na kangay tira kapag yarang kanaan na pa si maintain na cultural values mara. Irang in rawa the principle na kanay na nun ay ka scientific, a psychological, o ako na nipuki at dinani young administrators the way of thinking mara ana a solution ni gripes nipunin katiya maroriya arang smartirik I had a job at that. It is a day. I got to get another bag of water in the mound and the bag of the metang. And I went down in smart digging at a yarona, the metang, or yarn of a kiribes. I want to get a cup in a day. I had a piece of the young man in my yard there. And I can get to Tokanikai. And I get to Tokanikai. The principal at it. The Maragan needed it. Nikanga. Pari ya yang ay kakakarikari. Maya kapeya nungka na. Nde kapeya peya de tenuota. Nika nga. Pero ko tiyang wa mena ikayo. Nika nga yo. Ani ya nakal. Pa tiyang ari kari may. Una una. Nima to. Pa tuki na. Nga na. Yung yabe to wari na. Na ko yesupo na. Pa ito ka nikay. Ede ki. Pero ko nde da wari ya. Wutari kakitya ini ya. Akan na dinan. Rongorong ay kakangaponte na ang rongorong ni Mena. Nakukuna nung relate the principle at a winning yay. After that, the principle at a winning yay. The determination, the humility, the ngayat. Nakukunte na ang instruction. Ayari. Diyamata ako na, nara ito na ang knowledge ni Kripes at na ang principles. I apply nakun. The reality, the way regarding in the modern world, ayo, and that's one kami. When na kaya ako na nuriya, ano na ba ka unariya, wala ti kilipas. So kung na pwede kinakoyya, ayin, tibitibi kinikapin. So ako wangay tibas, ayin mo na ipo ko yung unumanin, unumanin tibitibi kinka, yon na utero. O nang inikakata, yun ikakaya, ipinga, the tree of wisdom, ayin mo na isa mo. At yakin na tikain sukuat. Ata ko po yung itirap ako yun. Narihan na po narapoy. As kawagin na, may ka na nung arangalaan na po yabwa. Pagsakitakin na. Man ko at anak ko yaraputan na tayo. Panakapayin nung kwa yaya, yan ako siya. Pa, ako na. Nimang ko ibuwa kong tuwaki. Yon na utero. O yon Australia. O yon John Napa po nila. Kita ko pa rin po ngayon kayo kam nora arun na para. Tingayan ni Manguri. Na tingunin niya kinaki. Yon po kayo kayo siya katay. Yari to po yari lang yung kakawaki. Sinarap ako ng buraw. Pinakiro ko. The foreign power ito ati tani influence mentabo tapi uwa ang ay desi nagi ko na nung respond ni kaitara sinalapa ko na ben negotiate pa sinapunti ibukin na security yapon wagi to wagi ito ba mo nga kao sinakanganda pa ko niyang sisira pa ko niyang ang kanaan na ba at tapanin na heritage background pa siyang o yon na nang principle para principle na lang inipas na yon na raman nila akito nung ala sa takano ang dumi ang matapu sa takano ang di bibitoy o sa takano ang anaman nila pepakwa at di tapakya awakan niya si din ang principle na kanan sinuwa man niya bakan niya kwaroron ako na payay parang in deep may kananongar ang kanan na po as kung nagiyota yek yari sinakatayan nindan na yatouta na yung mwintouta na yan na resisi ko na na saki ko yaki atay nga iwahin ni kapel na ang sinapa ko wano po ni Lumi ay ro yara ko na kinang ngay dibanda ay itatayakin na parito po ni Bukin na at the politician ngay ay yaki kakawa kapag nakarapay iwahin kaki yanga ita ko pa yanga na kung siya ulewo awarereke aw anong kanya ron si ako wari kan si paya nang kami kawa kina tayo kan tumayi kawa kina tayo kan tayo ni kamen kawa kini tinan principles sina o kina to wanang kanya tayo ni kamen nga rin kangay waki manang ang kuya tiki di ba kapakawa mo katiyan pero ay tari ay punta yung ampung ni kakayayi ano tumesi siya lang ng bubura pa anatea ka tungo mane kaya anatea ka tigiri pa siya na kon anatea ka titunga ro na kon sipu na anatea na hindi tayo yari roy tayo nti roy ako na kaya nakita para kon nakapakawam kana kon kapakawam ay yai bayi kon nakaroy kon na mga kati ay yun ang kana kon kati ay yun ako kon na mga tawo pupen ako nakasikapipen ay nakarigo the natural force ke tiang ayang in non tiaga ay nakabuta to a an nge kabuta ke to an awam sense a aron and feelings ni kapene ya to ka yo anda patam paya ki to ka yo yam kora ke ke chuibu oi pun nam pai ni kapira wa amane yo ande na no amuru ako na ata ako nakakame ko ye ni garoko ay ko konte areus ki ye pa an e gata ke pa te gripesi e vivia ki to we yo anga na po u kanga ku ni na ki po po na ki po po ta ki ngana ya to ka yo an wan na po nshi nga ya ai na ri ya ki to we yo an ni ka ro pa to ya ya ri ya ke ri ya ko ki ri ya ki to we ya na ku pa po ta pa ni ngana ko to ka yo an to a de ka u wa pa ri ya ya ka na na ta ra ti ti ni ya ngo ye ye kana na kai ki e ku wa pretty one e bo bo ki ai e ti mu ek na ngin to wa ki na nun te to wa ki na ko ku ni un ku ya ko na ka ku na kai ya wa ai ya re e re re ki te ya kana ba re ka ngai ka bu ta wo yin wa a ta yin me ki na ti men an ka na na bo ku yin me ki na ti men na ku ki self reliance a ki am confidence bo ni ro ay arang ana tena sintung arung ke akare ke tena no ani ni ni koria akada akara no meto inaron tain te kangang okona to kani kai e kwa wo kwa ki koran to kani kai inaron to ak nanan na kwa e ka kai paran na num na kona ria ina taya pa non na pem ki tenan nawa ke tenuwa aska kwa pati na ano po no tani meta na kontuo sina the one na tokia the kwa de po at kadenu ka mata wa tapata ya na wa kai kana ame na imakin tina na chi wa ka toto ale ka kwa ki ya kwa ona ra pa ka unyo sina ko ya re ta ku ta kai ya ta na ko chakin na ra kwa po ina ri na ra ni ka ma shu wa meta ona ti a ona tarai ya te kare the one Takatinua para takatinua akwaro akwasinako. Ay di yari yamet. a ko asina kwaro ko imera kwaro ko yapa ni pako yare ke taka koi a wali o kanye tai te pa yare ka ngarang ni ka kao ke pa tira ara wa ke ni ka pe ni ka chikaro ai yo ni ka tira how to survive sina ka ngani meo na ra enu waru mente asimene ao kana arwe pa yare ke ka meo me yapa ni pako a ko ngane na ko pai mani ya na pen tapake apa mu a me mu ya na pen tapake te na ni kai te pen to mu mo to te te kare na la pa ko ni ko kare a se tara do wan ngane ngai ya kora kora te ka nga ngan tai kai to yo an tu go ta le to go ta lens kana arna pa te giri pa sinki ya na ri ya ni ya yam mani pa pakai kai syaro kon te kaing a te mani po angin te te ape mo menen te te po atari ka ai yar kon an ra kon ke i ta po ka amem na arun ng ka ne tiran ar kon ka nenna po ya mon te rang ni ka ka ki ke te mani po te te po an te mon te a ko ken te te in ti shibon ari yang ani ko te wo ta len spa in ne ya a ko ka ko kwa to ki ye ge e sto wo da lens pa da pa da yang ga da ban tu kin ya busin na mani ban n tain ti yara a ko na ni kana ko ri a ke na na na na a ko na kon na na je te si bo ya na ge ba te stai a ko se ni ga ko se ni ga ka ma wo a ta un na na non tu mani pa ya n ti ta no a ko ta na am ta mba ya te tapu ane tari kane e kona ndike kwa te mem a kona ndike meo mwenyei a kona ndike ni mem te kare weyei sita kare kwa te ra abuki nangaya na kona anika mema te temani kwa te a yare nkanya ya ponga na amrepeka unimeta kwa se pene ndata ati science si pene ndata arun te po ya te kausham te uroke nako men te kausham a yare nake kwa te kausham pae carbonate nga na mix me te liquid awanengan ya absorb the salt by ekanako the pure the water area eroiri na salinity aya kona ya consumption land ya kona ani meu damete ya the anengan aruni kame agora nganana ko semene yo na para a tangeri apa sina kang an survive pa sina kang an kare ke te poi ya saran na ba te toron poi the self reliance inaria ini pun dapat kau war, pasina pun kapus oin war, yang anda pasang ini pun turun kau, pasina lagi spoon fit, pasina lagi kadai yang kuira, negara dapat kau temen, pasina pun dapat kau war pun dikira, dia ada pakai cuci, pasina pun ini tuh unik, atau akin kapan, pangkalan apa sekarang ayu ayatku, pasina kau nanya pun efek, yang impact. The work routing and the other Johan Tarawa Dina. Panakon and the carriage charmer, the Panako, and Ogin of Wabaya, and a develop the resource, Johan the Pay. Oh, I can have the sharing, I can spoil Mangami. As soon as they read into the yay, I think I spoil. The cacao get a cultural values, our skills in another environment, Penakat Pupura Aruda. Tara tara, na arautu au araputa nama za pasina kukurei, asina kona ni meau, atira abonga zina entertainment ake apondi kiara. Ta ita ata kupake abonga iya, pangi inti za wame za kanga iti kapende ta ita po iya. Na ake ita po iya kona ni karawa ki iru iya ikawai, ayake abugina. Apende ni karawa ki pai, ya ni ka uwari dikena, apende ni karawa ki ibugin the survival or the security. Ma, the kona andang ni maatata ng ane siyono ni kapara para o mga explain di kita na ay mga kapara para agi di kita na yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun kai sesen nangana giru yarai kawai kai dia dan tai nako sina memauri chinara roi au harata bu mo chagara ta bu bu ke chagara ta bu mo ka mangala sta u yaron ka teira na anu ara wala na ba ko asina to to kai moan cheno oi kan ya uta kana ko imi ni ka wana no to to kai moan cheno an tepe ko ti ko patan mo ku ni kami to to kai moan cheno an je jonga ja ka to kai moan cheno an ka ka ni na to kai moan cheno ni ka ro ni pa ye ka ta maro pa ne ne bua ki apa mu ye o ona pun ne bua ki ai na ka ka to nga pera e tangi na e ki be oi ka yu ta ka ta rua ni ka ren na ni na ko mi te na sin tungaru ni na nun te bon ayo ngai ai bon na na bon ni yau as ka ko wa as na ni to kara du mi nat ni na ni ro ka yo bon man ya dan ka na yo bon man ka na ka ren ta bo ka pa sina to to ka ni kai ang ka mi ara swa nai ne ta ko i nu ka mi te nu mai re ren na ka mi ko i te na u ri te ra ya ta bo am ba sina
1: Awan yang kan ada kalau ini datang kan di meroro untuk ini nanti saya yo ada kabuagi kan aku nanti meroro ayo iron te Ministry for Pacific Peoples iron te tahu terang New Zealand. Awas kat ini awan yang kan aku nampak panahan Kiribas Pacific Media Network. Tapi nana tahu
2: PMN Kiribas.
1: Kita tahu di kini kau nara rumah ni. Tapi nana tahu.

0: mind, body and spirit. Soul Sundays on 531 PI.
1: Hoi ngā kāinga. O kia ia whaariari te mōlawa o ahi ki ai. O whahoko eni I he New Zealand Maritime Museum pe koe me siu me anu sila ki ngai mea o tahi. O kui koe Our Ocean of Islands pe koe tau o seni o otumotu. Koe fufua taimi eni ke tuu whakataha ai e ngai pureanga mo ngai community o otumotu ke whakainasi aho nau historia anga whakafonua ngahi rea mo tala tuku whakaholo. Kia ki moutol koe ana na mo whakamisia mo fatu ai Polokalama Langi Mama Academy bia mo consultancy tolu manawe Barbara Makuati a fitu mo kolokesa uafa mahina tuai ko tau o seni o otumotu o kune whalu te kotoa e ngahi tau o e tau whengawe ak mo hangaue kua wholoa a ene tonu ke hoko ko whaari ari na e fotu utu upe e ngahi community pasiki e a tona ki koe ni hongo fulma anima o akosi e whakawai e whaari aria koe ni pe iloa pe ia ko ho tau o seni otumotu tene awe koe ngahi senturi o seni moana ia ngahi ilo moa ngahi whekau ak mamata ki ngahi koloa makehe o I kuhiri kawai kuro uvea tau tolua fe ia mi Vanuatu ni fo ipere na whaonga ia koe paanga whafetongi koloa I Solomone pe mo ngahi taranoa whaifolau tuku whaholo na ane tataki e kau kaiwai pasifiki ko ia he kuhiri ia I foki mo whainga maari e whepo taranoa aki tai totongi, ngahi workshop mue feitu uki he family ke na umarolomo wa inga ki ai Our Ocean of Islands peko tau o seni o motu whahoko ia I he mesiu me Maritime New Zealand turiki o Key Street pia mua Hobson ki hatoe whakamatala a ahi ki he maritimemuseum.co.nz